0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidon, and it's a mega trader for you, Better When I'm Dancing. Oh yeah, ay, ito na mga sweethearts, siyempre nasa huling oras na tayo. Ano pa nga ba? Eh marami na po nag-aabang, marami nang gustong marinig yung pangalawang pangalan na mabubunot natin sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas, ng groceries at spaghetti. Ah, baka ikaw na yun ha, sa ating last hour na ito. Ay, isang good morning sa mga sumusunod muna. Shoutout sa ating mga sweethearts pa ha, yung mga nakatutok sa atin sa may Carmen Public Market, Jomar Store, good morning. Nagang salamat sa inyo pagpaminaw diha sa may mahogany section. Good morning! Maraming salamat po. Lunes na Lunes, sana'y maraming benta. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, ha? Ina Atina Net. Yan. Salamat, may buntag. Ahaw na mo diha. Magandang umaga na siyempre sa may ano tawag doon? FBN section. Yan, magandang umaga sa may Kaguran ng Lubi. Ang Pangyao family, magandang umaga po sa inyo. Eto na, si Sel Peresane. Ayan o, pwede ba i-shoutout at i-greet natin yung tatay niya? Ay Iia Adlaw na natauhan karon, si Tatay Boy Wao. Ika 79 years old na niya. O ika 79 na niya karon. O sa mga taga Bayabas po, yan, ano to? Basta magandang umaga po sa inyo. Tatay Boy Wao ha, God, happy birthday sa iyo. At sana'y masaya ka ngayong special day mo. Happy birthday sa imo. Alright, may siya baklayo, mga taga Upper Carmen at ang Navarro family. Magandang umaga sa inyo, kina Michael. Maraming salamat din po sa inyo mga kinag. Kina Ronski! Oo, Pakana at ang buong Pakana family, mga taga Upper Carmen din ito, Zone 11. Sina Michael naman, mga taga Zone 11. Ah, magkakasama. So parehas. Ay di, Zone 10 pala, ang Pakana family. Ang Zone 11 naman sa Upper Carmen, itong Baklayo at Navarro family. O imagine mo yung bawat zone may nakikinig. Speaking of mahogany section, oh, si Ati Nanet Raniego, si Bebe Impasis, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia Maker, kay Junjun Inteng Raniego, at Tiboy Laguna, at sa kanilang presidente, kay Jennifer Palencia. Magandang umaga po, dagang salamat sa pagpaminaw. Alright, 16 minutes, Saturday 8 o'clock, commercial break tayo saglit, magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, ha, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.7 Hard FM Kaganda Orosari 93.7 Hard FM Buginon. And it's pala isipan Looney featuring Arthur Neri. Dance was brought to you by Burns Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na. It also brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na si Sarap. Hey, good morning mga taga Dunkin Ororama Carmen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po, Raptor Taxi Analo, Vincent Octubre. Magandang morning sa inyo, ha? Maraming salamat, Vincent. Parang nanalo ka yata. Nanalo ka sa The Price is Rice Overload, ha? Nakapunta ka na ba dito? Dali, magdala ka ng ID, ha? Para mag-claim mo na ang iyong bugas, groceries, at spaghetti. Ito na, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBG Noel Combate Aranco ng Heart Taxi. Combate Noel, good morning.
3: Good morning, Jason Steer. Good morning, si Tarts. Sa mga dumadaan ng Agora Market, may kaluwagan yung Agora Market natin. Papuntang Gabukayan Road, maluwag. Gabukayan to going to Makabalan area, maluwag pa rin. Tapos Makabalan going to Puntod Bridge, maluwag pa, wala namang ganong malalaking truck. Likuan going to Marcos Bridge, sa Tapangod dito sa may corner recto. Marcos Bridge sa Tapangod. Tapos dumaan tayo papuntang Carmen hanggang Kalamansi Drive at Patag, maluwag yung kalsada natin.
1: Alright, may pasayaro nga ba sa oras na ito?
3: Kapapapawa lang sa may triple S.
1: Alright, maraming salamat. HBG Noel Combate Aranco ng Hard Taxi sa iyong report.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Combate Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Bro Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Bro Traffic Alamin.
1: You better check your watch. It's time right now. We got 33 minutes after 8 o'clock. Times are brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the media's and tastiest best idol hot dog ever.
2: Heart 92.7.
4: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hot Dog versus previous formulation. Try natin. Mmm!

Nari 2.7 Hard FM kagayan de oro seri Nari 3.7 Hard FM Buginon. Limang minuto na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Sina Marco Mendoza, magandang umaga, maraming maraming salamat. At nung ganito niya regarding dun sa ating Mother's Day promo. Ako eh, sumali po kayo dun ha. Tingnan niyo po yung aming promo post, Mother's Day promo post dun po sa aming page. Tapos eh, i-share niyo lamang po iyon. Tapos meron po kayong ilalagay na comment dun. Basahin niyo po yung mechanics, nandun po yung mechanics, alright? Tapos pa ipa-like niyo po, hindi lang basta-basta like. Kailangan ipa-heart po ninyo, alright, sa lahat ng mga kakilala ninyo. Kasi ang pinakamaraming may heart reaction, siya po yung mananalo ng sobrang eleganteng Mother's Day treat para po sa magiging winner natin. Alright, Sel Pedro Peresani, magandang-magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sina Ronski at ang Pacana family, thank you so much for listening. Demsoy Robles, magandang umaga rin. Yan, maraming salamat sa pagkikinig. Ano to, mga taga Kamamanan, kina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, BBQ family, Nino and Sabel Baktong, Mercy and Diamond Sueto, magandang umaga. Sina Zag ng DC, magandang morning din po sa inyo at maraming salamat. On that note, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Enjoy the rest of your beautiful Monday. Pag unsaon pag move on. Paano daw mag move on? May nagtatanong dito, paano daw ba mag move on? Unsaon pag move on, DJ? Ang pag move on, acceptance muna. Number one, acceptance. Tapos deal with the pain. Enjoy mo yung pain. Tapos sasabihin mo sa sarili mo na, oy, sobra na, tama na, itigil na. Maraming salamat po. See you guys again tomorrow. At tabayanin si George at Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program. Madaling sa pagpaminaw, ako po si Jason Steele ha. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ni City Councilor Yan Lam Lim na mananatiling buo at walang galaw ang 305 million pesos na trust fund ng syudad, kasunod ng kumalat na aligasyon sa social media ukol sa umano'y maling paggamit nito. Ayon kay Lim, kinumpirma niya mismo ang estado ng pondo matapos biripikahin ang orihinal na sertipikasyon mula sa Land Bank of the Philippines. Giit pa niya, mahalagang maging responsable ang publiko at media sa pagpapakalat ng impormasyon upang maiwasan ang paglaganap ng maling balita. Samantala, iminungkahi ni City Councilor Amy Rose Moreno na isa lang sa talakayan ng issue sa susunod na Public Works Committee meeting at imbitahan ang kinatawan ng Commission on Audit at Land Bank para sa mas malinaw at paglilinaw sa pondo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hi, sweethearts! Lunes na Lunes! Ay, ang ganda ng mga ngiti ng mga tao ngayon. Because we are having a good weather, good health, and a happy family. Thank you, Lord. At mas mapapa-thank you, Lord, tayo kasi I will be playing you all your favorite love hits. Hanggang alas 11, welcome to our show, Music from the Heart. Kasama si George. Hala, exciting din dahil pag-uusapan natin ang ating question of the heart. Ako, eto na sa mga sweethearts ko na nag-aabang. Hala, mas okay nga bang magtiis kaysa mawalan ka ng pag-asa sa pag-ibig? Sige na lang, yes na lang. Kaysa mawala ang love or go, go, go. Ay! Hello, good morning. Good morning, Dr. Heart. At may bisita po si Dr. Heart. Hello, Sir Kim. Magandang umaga, magandang umaga. Ayan, pinag-uusapan kasi natin yung ating question of the heart. Oy, mas okay nga bang magtiis kaysa mawalan ka ng pag-asa sa pag-ibig?
1: Ay, ganun.
0: Oo. Yung parang tipong, sige, tiisin ko na lang to kaysa baka ito na yung last chance ko sa pag-ibig. Di ba? May mga nangyayaring ganun.
1: Huwag mawala ng pag-asa sa pag-ibig. Yes. Di ba? Kasi ang pag-ibig ay punong-puno ng pag-asa.
0: Correct, correct. Tama.
1: Babati muna ako. Good morning, sweethearts. It's a great Monday.
0: Woohoo! Woohoo, grabe! It was indeed, it is indeed.
1: Yeah. Kakasama na naman tayo dalawang oras hanggang alas 11 po ng tanghali. This is Music from the Heart. Of course, with George and Dr. Heart. Dito po sa 92.7 Heart FM. Sige, babot niyo sa amin yung mga thoughts, ha. Mas okay nga ba daw magtiis kaysa mawalan ka ng pag-asa sa pag-ibig?
0: Tiisin ko na lang to kahit ano. Yung mga ganun.
1: Ayan, darating din yung forever ninyo. Huwag mawala ng pag-asa, di ba? Somebody that will bring out the best in you. Magtiis na lang siguro muna ngayon.
0: Sa ngayon, waiting game ka muna.
1: Do text us through our text lines 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa ating mga online tweeters out there, Facebook page po natin, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Ayan, naantay namin, ha, yung inyong mga thoughts at inyong mga messages singil sa ating question of the heart. Jed Madela coming in. Here's Forevermore on Heart FM 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 929, and Barry Manuel suiting up the mood with Somewhere Down the Road. Ayun ka, bala ka, mabot lagi na siya. Just patience. Patience is a virtue. Sabi nga, hey, this is George with Dr. Heart. Music from the heart till 11 o'clock. Sa mga love songs. Kayo na bahala, ha? Oh, basta kami dito, we will just be sharing positivity and happiness. And of course, ang ating pinag-uusapan na music from the heart, question of the heart. Hoy, mas okay nga bang magtiis kaysa mawala na pag-asa sa pag-ibig? Hala! Ay, nag-overthink na. Ayan, ito mga texts natin mula sa mga sweethearts natin. We got one from 6309. Listening from Jomar Store, Carmen Market, maayong buntag. Thank you, thank you. Ito si 7658. Hearts FM, good day. Ang pag-asa na ay muabot sa atong agrasya. Ihatag na ni Lord. Oh, di ba? Just stay positive. Thank you, Ate Bernadita Pacana Latihio ng Block 4, Punto, District 7. Sige, sige. Share your thoughts. We wanna hear you out. Mas okay nga ba magtiis kaysa mawala ng chance sa love? Text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin sa lahat ng mga online. Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. Make it 9:30 now. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: Science nga Nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo, pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran. Mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. May Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 946. Totoo naman, Love Always Finds a Way by Phoebe Bryson.
1: Kaya dapat hindi mawala na pag-asa.
0: Correct. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best Idol Hot Dog ever.
1: Yun. Oh. 9:46 is our time. So with Dr. Hart here and George.
0: No?
1: Ano music
0: from the heart?
1: Daming nagme-message ka agad doon. Daming nakaka-relate siguro. Daming siguro nagtitiis at maraming nag-aantay.
0: Correct. Si 2813, hi to Nicole Solana. Good morning.
1: Ayan. Mula naman kay 3907. Good morning. Shout out mga taga Carmen, Dunkin' Donuts.
0: Oh,
1: kay Frazilet Torsiende, kay Marvin La Victoria, and also to Karen Ligang and Junaline Yabo. Parang si Ida, no? Parang singer din ito.
0: Oh, nga, Junaline
1: Yabo. Agsamo ginakusgan daw na area head si Sir Ace Balaba. Hi, good morning po sa inyo, mga taga Dunkin' Donuts Carmen. At syempre, hindi ko makakalimutan din, Dunkin' Donuts Agora.
0: Agora?
1: Nakikinig din sila sa Heart FM. Napadaan ako minsan eh. Lakas-lakas naka-heart. Masarap sa feeling. Tapos bumili si Dr. Heart. Hindi nila alam. Syempre, thank you for listening sa Heart FM.
0: Good morning sa inyo dyan, ha?
1: Oo.
0: Baka nakikinig kayo, text yung pangalan ninyo. Hi din daw kay Mommy Marilyn. Thank you, Mommy.
1: Good morning.
0: 2745. Mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa akin, George and Dr. Hart, mabuti na yung magtiis. Kaysa masaktan ka pa lahat ng bagay sa mundo, kung anuman ang iyong wini-wish, ibibigay yan ni Lord sa tamang panahon. Magantay sa tamang timing ng oras at panahon. Everything is impossible siguro. Everything is possible. Di lang magdali. Kaya balihon, ang dali, ilad rado.
1: Ay, oo nga.
0: Ang witty, ano.
1: Ay, gusto ko yun.
0: Gusto ko yun.
1: Ang dali, balihon, ilad.
0: Ilad, really?
1: Diba?
0: Sige, we'll take note of your request. Magandang morning. Thank you.
1: Ah, diba? Darating talaga yan. Yung iba magtitiis na lang, diba?
0: Correct.
1: Pero, iba din naman kasing usapan, yung magtiis ka dun sa dahil napipilitan ka lang.
0: Correct.
1: Diba?
0: Or magtiis ka dahil naaawa ka dun sa tao.
1: Ayun.
0: Yun na lang yung nananaig sa'yo. Sige,
1: ay,
0: ako na lang yung kung anong kiluoy mo.
1: Ay, nako.
0: Paano ba yun?
1: Ayan, eto naman si 7398. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Tiisin na lang kahit magka, ano yan, bukol-bukol ang mukha. Basta di lang mawala ang mister nating guwapo. Paano kung ang, ano yan? Paano kung ang miss natin manakit, nakatiisin pa rin, di magkakalayo. Ganun.
0: No. Ay, ibang usapan na yan, ha? Kung may mga pisikala na nangyayari.
1: Yan na nga. Oh. Basta ang importante, sinasabi natin dito, George, di ba? Pahalagahan yung sarili natin.
0: Correct.
1: Oo.
0: Huwag umabot na ikaw na nga, you're emotionally abused. Mm-hmm. Physically abused ka pa.
1: Yung baga tipong

0: wala na respeto dun sa sarili mo, di ba?
1: Dapat mag-isip-isip na tayo pag ganun.
0: Wala nang respeto sa pagkatao mo. Nahoy, mag-usapan na yan. Oras natin, 9:51 in the morning. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Keep your messages coming. Again, our text line, 0917-1579-927, 0961-8924-927.
1: And our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: And for those who tune in late, ang pinag-uusapan natin dito, George, ngayong umaga.
1: Ay, eto mga sweethearts, mas okay ba sa inyo na magtiis kaysa mawala ng chance sa love?
0: Yun. Aras natin, 9:51, magbabalik pa kami. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1018 on the second hour ng ating programa Music from the Heart. Of course, kasama nyo kami ni Dr. Heart, ayan, si George po. Ay, sobrang saya ng puso namin ngayon. Basta marami kayong aabangan sa Heart FM, ha? Padayon lang yun sa pagpaminaw. And 1018, the time check is brought to us by Virtue 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang, SRP per baso. Bili na. Napakaganda talaga, especially pag ganito, no? Pag marami tayong surprises sa ating mga sweethearts. Basta padayon lang kayo sa pagpaminaw, mga sweethearts, ha? Yun lang yung ano ko.
1: Ayun.
0: Yung akong bilin sa inyo.
1: Makinig lagi, di ba?
0: Oo, makinig lagi.
1: Mga daming freebies na pinamimigay ang Heart FM.
0: Oo, ah, diba? Tsaka marami pa tayong pakulo.
1: Sabihin na natin, kakatapos lang ng meeting ko.
0: Ayun
1: meeting
0: na
1: natin. Oh.
0: Sabi ko nga, natuwa ang puso.
1: Abang kayo, music, travel, love.
0: Ayun! Familiar ba?
1: Oh, siyempre, kasama familiar na naman si Heart FM dyan.
0: Yun, abang-abang ha.
1: So, abangan ninyo. Mamimigyan na naman kami libre ng tickets na.
0: Alam nyo na yan. No?
1: For sure.
0: Yes, you know the drill.
1: Diba? Ay. Mga panahon ng ano, dekada 90 yan eh.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, panahon namin. Panahon natin lahat.
1: Panahon, hindi, ano na ako eh. SB19 na ako.
0: SB19 ka na ba? Ala. Ako na, sa mga may ano na ako, eh, Justin Bieber.
1: Ay! Natin natin, mga taga-Kabanday Machine Shop, ha? Good morning po sa inyo, dyan po sa may Tagaloan. Kina Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and sa kinagwapuhan daw na si Yuri.
0: Ay, yeah. Sorry, no.
1: Liwat kay... Kanina yan. Liwat kay Dr. Heart siguro yan. Sabi ko na nga.
0: Oo nga eh. Liwat sa'yo. O, di ba?
1: Okay. And have a great day din sa inyo. Thank you for listening sa Heart FM.
0: Yan. Good morning to 2079. Sabi nila, okay pa sa alright ang magtiis about sa love. Kaysa mawalan tayo ng pag-asa about sa love, Dr. Heart and George. Mm-hmm. Kanang maluita, nanay love. Hinaot, matubag ang akong question. Aron, maliwanagan ako og... Ang wala pa kay Balong Miss George and Dr. Heart. Thank you. Mas mabuti pa magtiis sa ating sarili kaysa mawalan tayo ng love sa bawat isa, Miss George and Dr. Heart.
1: Parang ayaw niya nang sumugal, di ba?
0: Yes,
1: ayaw na lang niyang pumasok dun sa love-love na yan. Ano na lang daw.
0: Kaysa,
1: na lang daw siya.
0: Hi. Alam mo naman, ito, sa take ko naman dyan, alam naman natin lahat na life and love, parehong sugal yan.
1: Aha.
0: Maraming bagay na ipapanalo natin. Maraming ding bagay na, syempre, hindi naman sa matatalo tayo. But let's see it as a lesson. Masakit man minsan, talaga ganun talaga. Nasasaktan tayo sa mga hindi natin nakukuha ang bagay.
1: Yun.
0: O kunwari, if the odds will not always...
1: Sometimes you win, sometimes you lose.
0: Correct.
1: Diba? Pero mas gusto kong sabi ni kaibigan natin, 13. Lose some, win more.
0: Win some. Oh,
1: win more.
0: Win more. O, diba?
1: O, diba?
0: Ganun lang yun.
1: Dapat mas daghan ng kadaugan. Oh, diba? Oh. Kaysa kapildihan. Right? Oh. Right, Pauline?
0: Yes. May guest ba tayo?
1: Oo nga.
0: This morning, good morning, good morning. Ayan.
1: Wala naman kay 8906. Sabi niya, mas masakit na mawalan ng pag-asa dahil depende sa komplikadong sitwasyon. Anything's possible because God helps us in our decision making. Yun ang pinaka-importante. May gabay tayo from up above, di ba?
0: Yes.
1: But in love, things get worse kapag mawalan rin ang pag-asa dahil sa ating mga partner na hindi mapagkatiwalaan.
0: Ay.
1: Ayan na.
0: Wala ba tayo ano dito?
1: Biglang hamon natin ay dapat tiisin ang kahirapan ng pagkakaroon ng pamilya. Ayan. Good morning, Miss George and Dr. Heart.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: Yun din kasi. Nako. Sabi dito ni 1571, shout out natin ang lahat ng Valios family dyan sa Bunbon, Zone 5. Magandang umaga. Thank you for listening.
1: Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat for always tuning in sa inyong Heart FM. Sige, keep your messages coming. Again, our question of the heart, George.
0: Mas masakit ba na mawala na pag-asa sa love kaysa eto yung ano ba yun? Teka lang. One more, di ba?
1: Magtiis.
0: Magtiis. So, ano ba? Ayan. Kaya nyo ba, mas okay ba magtiis kaysa mawala ng pag-asa sa love?
1: Sa pag-ibig. Sa love. Ano ba yan? Para nag-aantay ka na darating yung ano? Darating yung pag-ibig na para sa'yo? Or magtitiis ka na lang ba na, sige, you stay single. Just like that. Di ba?
0: Ito, gusto i-share ko lang na yung question of the heart na to ay inspired sa isang listener din natin.
1: Ay, talaga?
0: Na may shinare tungkol sa kaniyang love life. Ang idea kasi nito, will you stay in a relationship na titiisin mo kahit alam mo yung may maraming red flags kaysa yung mawalan ka ng pag-asa na umibig ulit at maging, you know, you look for
1: parang ganun na, ang nangyari pala nito, nasa isang relasyon siya.
0: Yes.
1: Okay.
0: Maraming red flag, yes.
1: Pero nag-iisip din siya na lumabas dun sa relasyon na yun.
0: Yes.
1: Di ba? Para humanap ng bagong pag-ibig. Ay nako, ayun pala.
0: Oo. Yun yung ano.
1: Yung pala ang ibig sabaw sa bihon.
0: yun. Yun. Ay, thank you nga pala. Ayaw magpangalan eh. Pero thank you for sharing.
1: Uy, pwede kayo mag-message sa amin ha. Yung mga gusto nyong talakay natin ng mga question of the heart. Pwede kayong... Tsaka pwede din kayong... simulan na kaya natin.
0: Karanasan.
1: Hindi, pinag-iisipan na namin. Gagawa tayo ng ano...
0: Malapit na.
1: Love letter reading na programa sa Heart FM, ha?
0: Ginapakulo na namo. So... Konting ano na lang, maahon na siya.
1: Oras natin is 10:24. Magbabalik ba kami ni George? Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
8: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1038 Somewhere Out There. Nandyan lang siya sa Gedli Gedli. James Ingram and Linda Ronstadt, and that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang, SRP per baso. Bili na. Ay, parang ano lang din eh.
1: Parang yung biglang ating tumahimik ang lahat.
0: Parang may anghel na dumating. Ang sarap kasi ng intro.
1: Kasi nakikiramdam.
0: Correct.
1: Baka biglang lumabas yung somewhere na yan, yung someone na yan, di ba?
0: Hindi na somewhere, yung someone.
1: Yung someone na somewhere out there. Okay, oh. Di ba?
0: Baka kasi kulang lang ikaw sa paglabas-labas. Kulang lang ikaw sa pag-expose sa mga tao para makilala mo kung sino man si somewhere out there na yan.
1: Paano mo naman matatagpuan yung someone somewhere out there na ganyan nga, na hinahanap mo? Kung lagi ka lang nagmumukmuk dyan sa apat na sulok ng kwarto nyo or sa bahay nyo, di ba? Kaya kasi nasabi natin, you get out of your box, di ba? Explore things. Explore the world.
0: Fine. Sabi nga nila, hindi naman yung palay ang lumalapit sa manok, di ba? Kasi syempre, yung manok yung lalapit sa palay kasi siya yung nangangailangan ng pagkain.
1: Pagkain. Akala ko sa'yo yung naghanap ng tutukain.
0: Tutukain.
1: Tutukain! Hindi ko naman sinabi ng tutukaan eh.
0: Hindi naman kasi, syempre, di ba? Basta pag may tukaan,
1: ay,
0: masarap ang kainan.
1: Sa Biyernes, magtutukaan tayo.
0: Si Kuya Noel tuloy na ba?
1: Sabi na.
0: Sabi ni Kuya Noel, good morning, Doc Hart at Ate G. Yes, a person can accept your apology and forgive you for what you've said, but they will never forget how you made them feel at that very moment. Words can stick in a person's mind, heart, and spirit long after the words have been spoken. Don't be in denial. Words have great power. Be wise when you speak. Ay, nako. Forever. Ayan na naman yan.
1: Parang iba yung tinutubok ni Kuya Noel.
0: Oo nga eh. Oo.
1: Pero I do believe in that, no? Sinasabi nga natin, for me, you have to think twice before you speak once.
0: Correct.
1: Yun ang pinaka-importante. Mas masakit yung mga words na tumatama sa'yo.
0: Correct.
1: Kesa dun sa physical.
0: Mm-mm.
1: Naka grabe. Sobrang lalim ang dulot nun sa heart natin.
0: True. Mm-hmm. Diba? Lagi natin sinasabi o lagi natin naririnig, walang rewind sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: So kung ano man ang nagawa mo, kung ano man ang yung nasabi mo, doon sa kapwa mo tao, ay wala na. Tatatak at tatatak na yan.
1: Pero yun na nga, George, sinasabi mo lagi, human as we are.
0: Human
1: pag nasaktan din tayo, sweethearts, di ba? Hindi din natin minsan napipigilan na maglabas tayo ng mga masasakit na words. Diba?
0: Yes, out of our emotions.
1: Minsan kasi natitrigger lang din tayo eh. Di ba? Di ba, totoo, sweethearts? Natitrigger tayo pag inunahan tayo. Eh, bigla talagang meron tayong nasa defensive mode ka agad tayo. Inunahan mo ako eh. Kaya eto sa'yo. Di ba?
0: May tawag sila dyan, Dr. Hart. Tamang hinala. Yung tipong, hindi pa nga niya ginagawa. Pero naiisip mo na or sinasabi mo na, uy, ikaw ganito, ganun. Inunahan mo ako eh.
1: Ay, ganun.
0: Oh.
1: Ay, nako naman yung mga ganyan. Si Janisa, listening to our station. Maraming salamat for listening sa Heart FM. Ano to? Hello daw sa kanyang family, Villarus family. Nagbabakasyon ngayon sa Amaya. Talaga?
0: Wow.
1: Ay, sana all.
0: Oo. Dahil mainit ngayon, di ba?
1: Sarap summer na kasi, di ba?
0: Ayan. Ingat kayo lagi, ha? Si 9290 naman.
1: 9290.
0: 9290.
1: Yeah, ay, saying it.
0: Nabubuyo.
1: Lagi ka iniisip, ha?
0: Umalis ka sa sistema ko. Eto sabi niya, this is Aloha po of Southview Homes Makasandig. Gusto ko lang po mag-shoutout sa mga kuya ko and ate ko dito sa bahay. Hello sa kay Etta Warren Lawrence and Kuya Empoy.
1: Hindi, sabi niya, hello mga Et.
0: Ah, hello mga Et.
1: Et, kumusta na kayo dyan, Et? Ayaw, Ana, Et. Ganun yan. Di mo mas alam ko yan. Yung mga panahon namin eh.
0: Oh, yan.
2: Kuya Juan
0: Ed. Nakalain mo yun.
1: Diba? Alam ni Dr. Hardan.
0: Palagi sila nakikinig sa atin. Araw-araw. Hi to Ate Darling. Again, kay Ed Warren Lawrence and Kuya Empoy.
1: Hello, kay Warren Lawrence. And, kumusta kayo dyan, Ed? Ganun yan, diba?
0: Expression. Maraming salamat.
1: George, parang mas bata pa ako sa'yo.
0: Okay, Ed.
1: Yun.
0: O, diba? Nakisabay na. Hi po, maraming pong salamat sa inyong pag-ibig.
1: Si Mama Julie, hi. Mama Julie, kamusta ka dyan, Ed?
0: Nakikinig si Mama Julie. O, diba? Ito gusto ko lang i-share yung isang sagot dito.
1: Aha.
0: Nagating sweetheart. Ito from Jean Garcia Candia, Candia family. Para sa akin, hindi ako magtitiis. Ngunit, hindi ako mawawala na pag-asa sa pag-ibig. Maghintay lang ako kung kailan darating ang tamang pag-ibig sa akin. That's the faith, that's the spirit, di ba?
1: Tatagad na lamang natin. Pati ako nahawa tuloy. Tatagad lang po natin sarili natin.
0: Totoo naman.
1: Asa, maghanap buhay muna tayo, George. Magbabalik pa kami ni George sa ating talakayan. Ating question of the heart. Mas okay nga ba magtiis kaysa mawalan ng pag-asa sa pag-ibig? Ha? Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan

0: Anpaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.
1: Ay, malapit na Mother's Day, ha? Ngayon na yung May 10, right? So, magsisimula na yung ating promo. Simula ngayong Lunes hanggang Biyernes, ha? Kahit abangan nyo yung promo post ng My Mama with a Big Heart. Yes. The Mother's Day promo ng inyo pong Heart FM. Kahit pa yung naantay ninyo. Sali na!
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: dilat ng mata, ika'y hindi lang alaala.
1: Dating tayo, yan yung mangyayari pag hindi mo na kayang tiisin.
2: Wala na.
1: Di ba?
2: Memory ka na lang.
1: Oo, dating tayo. Tayo noon. Di na ngayon.
2: Di na. Kasakit, oy.
1: DJ Monterde, right there. Of course, our very own. You get 55 minutes after 10 o'clock.
2: And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulamig po ang break ning mo.
1: Yan, dami nang may message dun sa ating Facebook post, George. Oh. Ayan. Galbanaag, hi, good morning sa inyo. Hi to Kuya Gary daw. Maraming thank you for listening.
2: Good morning. And good morning sa lahat ng mga nakinig sa atin, ha? Ang Baldius family. Diyan sa Bunbun yan. Ayan, maraming salamat.
1: Mga taga-Kisan Lu din, dyan po sa may Ipunan, Cagayan de Oro. Maraming salamat for listening kay Proto at sa kay Georgia. And I know they're listening right now. Maraming salamat for always listening. R1, good morning to you.
2: Good morning. Ito naman from 8218. Sabi niya, for me po, depende sa situation. Kung worth it ang pagtitiis, then go for it. Pero kung nakaka-stress na, baka kailangan mong mag-take ng break or mag-focus sa sarili mo muna. Huwag ipilit kung di na talaga pwede. Diba? From Kiara Don Carlos Bukidnon.
1: Elena. Hi, Elena.
2: Thank you, Elena.
1: Lahat mga taga Bukidnon na nakikinig sa atin, maayad haal daw.
2: Totoo naman. Huwag na siguro ipilit.
1: Masobra na. Ano yan? Kamartiran na ba?
2: Sobra pa sa martir. Mafe-feel mo naman yan kung ito ay alaka. Parang pilit na lahat ng ito, ah. Or hindi na from the heart yung mga nangyayari.
1: Pag hindi na mag-workout yung mga bagay-bagay, you have to think twice, think thrice, and think deeply if talagang karapat-dapat pa ba talaga. Diba? Pero you have to talk with each other also. Ika nga, after all, communication is the key. Kailangan pag-usapan. Yan yung laging binabalik-balik natin, George. If it's worth saving, then why not? Diba?
2: Oo naman. Lalo na't maraming nakasalalay dyan. Mm-hmm. Ito, batiin natin sa ating Facebook page naman, Dr. Hart. Marami tayong messages dito.
1: Ayaw.
2: We got Ronski Sinahon Pakana. Shout out sa taga Upper Carmen Zone 10. Purok 6 Sabana Street. Ang Pakana family. Hanyo family. Ayan. Tiis ko na lang ang lahat.
1: Tiisin na lang daw lahat. Diba? Kesa bumalik na naman sa uno. Diba? Back
2: correct,
1: to basic
2: correct
1: na naman. Nene Cabanieles Imano, hi, good morning po sa inyo.
2: Yeah, good morning din kay Redem Soy Robles. Good morning.
1: Hako Hidalgo, ayan, mga taga, ano to, 787 Laundry Shop, dyan po sa may Bara Opol. Shout out sa kanila Zoe Veralio. Also to Janet Hidalgo, na forever nakikinig po sa Heart FM. Yeah.
2: Gusto ko yung forever.
1: Forever.
2: At teka lang. Basta forever
1: mula
2: kayo makinig.
1: Mula umaga na, hanggang gabi.
2: May buntag sa inyong talandya. Zoe Veralio, good morning din. Mani, Tinagpulaan, sa Pakunya family. Maraming salamat. Thank you for listening.
1: Alala ko si Kuya Noel, sinasabi niya, walang forever.
2: Yung talagang linyahan ni Kuya Noel. Parang gusto ko nang i-change yung pangalan ni Kuya Noel. Di ba from, ano nga yan siya?
1: HPG.
2: HPG.
1: Ano ba yan? Waikurat ba?
2: Waikurat na. Dapat walang forever. Aranikun.
1: Si Joseph yata yung white
2: one. Kuya Noel, pa-message naman.
1: Mary G. Floor, hi sa inyo. Good morning. Maraming salamat. Mga taga sa Ambayan. Mga taga Bonbon. Ayan. Maraming thank you for listening sa Heart FM. Oh, ayan na. Ito na. Ito sigurado may forever ito lagi.
2: Ito.
1: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, isang winner na uli ang mananalo ng ating gift pack, of course, from Heart FM. Bigas, groceries, at may spaghetti pa, di ba?
2: Yes, may spaghetti.
1: Alright, George, paikot tayo ruleta. Saan kaya? Anong lugar kaya pipiliin ng ating ruleta today?
2: Okay,
1: you know, tumigil sa
2: Barangay Carmen. Kapitbahay.
1: Barangay Carmen. Tuno tayo, George. Yan, dadalhin ni Pauline yung
2: drop box
1: ng Barangay Carmen.
2: Thank you, Pauline. Okay. Maraming salamat. Ito ang aking nabunot mula sa Puro 4. Zone 10, Barangay Carmen. Congratulations, Marjorie Flores.
1: Marjorie Flores ng Purok 4, Zone 10, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw po yung nanalo sa ating The Price is Rice Overload. Dali na! Claim mo na yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
2: By the way, that is brought to us by Kevin Enterprises at the Senator Juan Miguel Ming Subiri.
1: A minute before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flix Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ikaw sana, pero naging wa na diha. Dahil nga sa tinatawag natin, pride na din siguro.
1: Ikaw kasi talaga sana yun eh.
0: Kaso, malaki ang fried chicken. O ganun yun.
2: May meron mga ganyan din, George, na pinagtagpo pero hindi sa tamang panahon.
0: Correct.
2: Pero nandun yung love, alam natin.
0: No.
2: Mga tipong ganyan. Masakit, di ba? Pero sige lang. At least somehow, nabigyan natin ng kaligayahan yung hearts natin.
0: Yes. Diba? At least you've known. And, you know, you felt love.
2: Pahinga naman tayong malalim nito.
0: Ginawa lalong. Inhale, exhale.
2: Huli naiiyak.
0: Huwag ka naiiyak.
2: Isita natin dito.
0: Oo.
2: Naaalala ka.
0: Malumanay ang music.
2: Ini-internalize mo. Ganon. Sila din, mga sweethearts natin.
0: Napapahinoktok man. Basta ganito yung mga music. Oh. Hi, 27398. Wow, sana all. Ayan, para sa inyo yan.
2: Ay, may ano, may ayuda.
0: May ayuda. Oh, speaking of ano, Dr. Subsidy. Hart. May pagtaas ng presyo ng gasolina anytime this week.
1: Na naman. Akala ko bababa na ng bababa.
0: Ito pa, parang spaghetti. Pababa at pataat pa, parang spaghetti.
2: Ay ganun, akala ko, ano na, yun na yung trend, downward trend na, at babalik na sa normal.
0: Well, ganun daw yun eh.
1: Di ba tapos na yung gera?
0: Hindi pa naman pa, totally, pero nahihirapan pa rin
1: na,
0: siguro.
1: Tatapusin na raw.
0: Kasi hindi daw may hindi kasi madaanan na ano na Sorry. Isang ruta kaya nahihirapan kaya napapamahal
1: baka
0: yung
1: may ginagawa baka sinisimento ang daan.
0: Dagat? Sinisimentoin na dagat.
2: Street of Hormuz.
0: Hindi pa daw madaanan.
2: Street ba talaga yun?
0: Ay, hindi pa. Para pa, may paliko.
2: May paliko
0: straight
2: ba?
0: straight and curve of Hormuz.
2: Ay, naku, tinatawad na lang natin. Pero yung iba, buti na lang may ayuda sila. Kaya middle nga. Class, paano na lang? Wala. Di ba?
0: Alam mo ba yung issue ngayon sa kuryente?
2: Bakit ganun? Mm-hmm.
0: Oo.
2: Ay, naku naman.
0: Ikatawa na lang nato ang tanan.
2: Kaya nga eh. Pero middle sige, class, yung working sector, laging binabawasan ng mga taxes, di ba?
0: Tama.
2: Ay.
0: Kung nakikita nyo lang yung mukha ni Dr. Hart dito.
2: Bakit ganun? Ba't walang ayuda ang working sector? Dahil ba, ano, bahala kayo dyan? Magkanda ko ba kayo sa trabaho? Di ba?
0: Kasi kaya nyo, sabi nga nila, kaya pa daw natin.
2: Ay nako, mahalin talaga natin ang Pilipinas.
0: Ay, sobrang mahal.
1: Mahal naman talaga natin.
0: Totoo.
2: Kaya nga nagmamahalan na lahat eh. Mahal na lahat ang bilihin.
0: Correct. That's why we love you.
3: Ano?
0: Sige na lang.
2: Ay nako. Asa? Ayan, tayo po'y magpapaalam na.
0: Magpapaalam na tayo.
2: Dahil, incentive na ako dito.
0: Dito Sangria pala, kumbati pala si HPG Noel.
2: Nakalimutan namin.
0: HPG Noel.
2: Walang forever Arancon.
0: Take note.
2: Oh, paano na, George? Meron pa ba? Meron pa sa post natin? Meron pa ba na padala na kanila messages?
0: Ayan, mga sweethearts natin, si Zoe Viralio. Magandang umaga sa inyo dyan, ha? Thank you.
2: So, okay nga ba daw magtiis kaysa mawalan ka ng pag-asa sa pag-ibig?
0: Ako parang ano ako dyan, eh. 50-50 ako dyan. Kasi, sabi mo, lagi natin sinasabi, habang buhay ka, may pag-asa.
2: Mm-hmm.
0: Busa kung ma-feel mo na parang hindi ka nakaka-jive sa taong to, baka might as well assess and do something for yourself and for the person.
2: Yung iba naman ay nagtitiis na lang, alang-alang sa pag-ibig, ika nga, kaysa mawalan sila nung, anong tawag nito, tiwala dun sa pag-ibig na yun.
0: Correct.
2: Ano? Be it good or bad man na nangyari yung sa relasyon nila.
0: Correct. Oo.
2: Basta pinanghahawakan nila yung LOVE.
0: Yun. Oo. Huwag mo lang ano siguro ako din, always trust the process. Mm-hmm. It may take time, but you
2: know. Panapanahon.
0: Yes, oo. Just trust the process.
2: Ayan. Asha, ha? Sana'y maging okay ang lahat sa inyo. Yan lang naman yung dasal namin lagi. At syempre, huwag natin kakalimutan. Lahat ng problema, maliit o malaki man yan, no? Ihangad natin sa taas.
0: Correct. Kaya yan. Laban lang.
2: Alright, kami po yung magpapaalam na dahil overtime na uli kami. Susunod naman ang programang Heartbeats. Kasama niya naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya, D-Heart tayo, alauna hanggang alas 3. Love songs tayo, ha?
2: Ayan. Asya, magpapaalam na po si Dr. Heart. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages, ng kanilang reactions dun po sa ating Question of the Heart. Maraming matsalam po sa inyong lahat. Siyempre, mga nagpapabati din at patuloy na nakikinig po sa inyong Heart FM. At
0: maraming salamat sa mga nagsishare. Nagiging question of the heart natin.
2: Maraming salamat. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
2: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi and always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:22 ang oras natin. Good morning! Happy Monday, sweethearts! Kasama nyo na naman, Harvey Stone, para sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Hot FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, 36 minutes after 11 o'clock. And that time check was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Good morning! Happy, happy Monday to all of you, mga sweethearts. A 4 na po ng Mayo 2026. And of course, batiin natin yung mga may birthday ngayong araw na to, ha? At saka yung mga may fiesta sa araw na to. Nako, sa Bohol, araw-araw po yung fiesta doon. Naka-experience ako dati, talagang umiyak ako. Kasi hindi pa natapos yung kainan sa isang bahay. May nag-promise na naman na doon ka susunod sa kabilang bahay. At saka ang bigat-bigat talaga naman. But anyway, oh, happy happy fiesta, ha, yung mga sweethearts natin dyan sa Bohol. And of course, hi din sa ating mga drivers natin. Good morning sa ating mga workers natin ngayon, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat, mga government workers natin. Ay, good morning nga pala, ha, sa ating mga sweethearts dyan sa my PhilHealth, sa lahat ng kanilang mga staff dyan, ha, from the security guard hanggang din sa kanilang utility. Happy happy listening po. At saka maraming salamat, ha. At Heart FM talaga yung napili niyong radio station. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, I promise na magpa-play kami dito ng mga magagandang mga music. Promise po iyan, alright? Hi din sa ating mga kaibigan, ha. Ito yung mga paborito kong mga, isa sa mga paborito kong sweethearts dito sa Heart FM. Si, good morning sa ating mga kaibigan dyan sa may 787 Laundry Shop. At saka pabati din sa Hidalgo family dyan sa may Buluha, si na Angela, di ba to? Dranuel. And also, happy listening, Heart FM Forever. Eto talaga, dito ako maniniwala na may forever talaga, ha. Happy, happy listening. Happy listening din kay Zoe Veralio. Ah, eto, magkasama to silang dalawa, ha. Good morning din sa kanyang lola daw na si Betty Paconio na nagbabantay sa kanyang anak, ha. Happy, happy listening din sa diyan sa may Manay Tignapuluan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Oy, mag-send na kayo ng mga pabati nyo, ha. 0917-1579-927 o di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 11:39 ang oras natin. Let's move on with more of your favorite hits. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: What if your phone could be your front row seat?
6: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
6: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with heartbeats.
8: Heartbeats
7: on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. 11:48 ang oras natin, sweethearts. Natanggap niyo na ba yung electric bill niyo? Kumusta naman? Hindi ba nakakaiyak? But anyway, doon talagang buhay natin, di ba? Pati natin ng happy listening, ha? Sir Tito Sangria. Sama daw niya sa ngayon si si Kumbati Noel Arangcon. Diyan sa may Limkit Kai. Oy, good luck sa inyo, ha? Mga taxi drivers natin, ha? Yung mga poging-poging driver diyan na nagtatambay sa may mall. And hi din po sa ating mga sweethearts din. Diyan na itong mga Bellevue Boys. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung mga sumali kahapon natin sa ating extreme fun run. Ay, congratulations nga pala sa mga finishers natin, ha. May kakilala ako doon. Pero hindi ko lang na-meet. Anyway, happy listening po sa inyong lahat. At saka sa mga kumakain ngayon, maayong pagpaniud to sa inyo, ha. At saka bukas na masarap yung ulam natin. Promise po yan. Good morning din sa mga gatoda, sa toda, wadwad na sad, mga body nila, ha, ng J9 Taxi. Happy listening po sa inyong lahat. Playing you back music from TJ Monterde. Right after this short break, tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nagtaktaong International Criminal Court Trial Chamber 3 ng status conference sa Mayo 27 kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inilabas na kautusan, inatasan ng prosecution, depensa at iba pang partido na magsumite ng written submission bago ang Mayo 15 natututok sa mga isyung procedural at ebidensya. Hiniling ng korte sa prosecution na ilahad ang bilang ng mga testigo, haba ng testimonya at dami ng dokumentaryong ebidensya na inihahain sa paglilitis. Kasama rin sa direktiba ang paglatag ng witness protection measure at pag-ulat ng status ng mga disclosure at investigasyon bago ang aktual na trial. Layunin ng status conference na itakda ang petsa ng paglilitis at tukuyin ang saklaw ng kaso habang inaasahan ang pag-usad ng preparasyon sa mga susunod na buwan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:17 ang oras natin. Time to brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na SB19 with Kento. At saka para to sa mga sweethearts natin na kumakain dyan sa kanto. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, enjoy lang inyong panood to. Kasama nyo pa rin ang ating programang Heartbeats with Harvey Stone hanggang alauna po tayo, ha. At saka batiin natin ng happy listening. Eto, nagpa-attendance check na si Mommy Elaine Gales. At saka shoutout din sa ating mga Robinson Boys dyan po sa may Limkidkay. Kay Douglas, ang taxi driver ng Norman Transco. Happy listening sa inyo, Douglas, ha. At saka wad-wad na sab ang sa mga buddy daw niya. J9 Taxi, shoutout po sa inyo. At saka kay Demsoy, maulan na kautun. Uy, umuulan ngayon dyan sa may bukid nun, ha. Ingat po sa ating mga sweethearts dyan. Dapat naka-raincoat kayo, ha. Kasi sabi ko, di ba? Subaw is real. Anyway, enjoy lang po sa mga music natin hanggang alauna. At saka huwag kalimutan, 0917-1579-927. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga pabate, ha. At saka sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. I'll be back with the music from Lifehouse. Of course, dito pa rin sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, got 35 minutes after 12 o'clock. And that time check was brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Dami pa bonus. David Dean. Kasama niyo pa rin, ha? Harvey Stone. At of course, hindi ko kayo ibibitin kasi maganda po yung mga music natin, ha? At saka mamaya, huwag niyo kalimutan, magbabalik si George sa programa niyang Dear Heart, ha? Diba? At least kung in love ka ngayong araw na to, mas lalo kang mai-in love. Kung sawi ka, ay mai-in love ka. Anyway, happy listening kay Demsoy, ha. Nag-send talaga ng video si Demsoy. Napakalakas ng ulan dyan sa Maramag, di ba? Maramag to Demsoy, di ba? Oo, Maramag nga. So, happy listening po sa inyong lahat, ha. Tsaka mag-ingat po tayo. Especially yung mga nagmomotor nating mga sweethearts, ha. Huwag munang sumuong sa ulan. Oo, hintayin munang tumina yung ulan na before kayo magpatuloy sa inyong biyahe, ha. Mayong udto kay Mami Marilyn. Nako, ano ba yung niluluto ni Mami dyan, ha? Oh, hi daw kay Cassie. Very buutan si Cassie, ha, kasi nagtabang si Cassie karun diya sa kusina nila. Happy listening. And hi din kay Lucas. Busy din si Lucas, ha, naglalaro. Happy listening sa imo. And of course sa imong pretty mom, si Kring Kring. Happy listening din sa inyo. Anyway, oras natin, 36 minutes after 12 o'clock. Magbabalik ako, ha, with the music from Taylor Swift. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigay.

Kahitpaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bungidon. That's Jungkook with Standing Next to You. That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Demsoy, maayong pagpaniud to once again sa imo ha. Andiyan pala siya sa may Kibawe. O, sino ba yung partner na kasama mo ngayon? O, sabihin mo ha na mag-ingat din kayo ha. Holding hands kayo. Saka sabay sasabihin sa isa't isa, mag-ingat tayo. Mayong pagpaniud to sa inyo ha. And of course, ating mga kaibigan dyan sa may 787 Laundry Shop. Ako, mag-break muna kayo ha. Importante talaga na kakain tayo sa atong paniud to. O, mayong pagpaniud to sa inyo dyan. Brother Fern, atong uncle ha, din sa may NMMC. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, oy, sana magkita tayo muli ha. Papatapos na yung summer natin na hindi pa tayo nagkita, Brother Fern. Hi na din kay Mommy Faith. Hope to see you soon. And of course, ang ating mga sweethearts once again dyan sa may Robinsons, yung mga taxi drivers natin dyan ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ayun, nandito na. Alright, eto na ang busina para magkabugas o magka-grocery. Ating The Price is Rise Overload. Muling iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart. Sino kaya ito? At dito tayo huminto sa mga driver. Bunot ka agad tayo ha. Ayun! Another taxi winner driver or another winner ng the taxi driver ha. Ito pangalan ng kanyang taxi is AMK Abdul Taxi. Oy, congratulations ha kay Jason Tisoro. Jason Tisoro, congratulations sa inyo. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery. Pag-i-claim ka agad ng iyong premyo ha. Punta ka lang dito, 5th floor, FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Oras natin, sweethearts, 12:51 na po. Ako'y magbabalik right after this short break. Huwag kayong alis, tumutok always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Giving you the time, it's 1:32. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. What a voice from Karen Carpenter's with Love Me for What I Am. Released way back in 1976. Written by Paul Williams. Grabe. Grabe yung nostalgia sa kantang to. Anyways, hi! Good afternoon to all of you out there, sa mga sweethearts ko who's spending a busy Monday sa ika-4 ng buwan ng Mayo. Let me be your, yeah, your chill person. I will be your focal person para maging chill kayo. I'll be bringing you all the love songs to 3 o'clock dito sa ating programang Dear Heart. Hi to 3223. Hi, Mom George. Ang sarap pakinggan ng mga music mo. Love you. Love you too. And Heart FM, my favorite FM station. Love you all. Ay, maraming maraming salamat. Nakakataba naman ng puso. Ay, 9192, solid Heart FM listener ko. Can you send your name as well? Para mag-greet kita. Ayan, maraming salamat ha. Thank you for always tuning in. Hi to Mommy Marilyn. Ayan, my sweetie G. Nice music. Nag-lunch na ka. Yes, Mommy. Ikaw. Love you and miss you too. 0917-1579-927 at your 961-8924-927. Yan po ang ating mga text lines at ang ating Facebook page. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Bring the good in the afternoon. This is George and you're on Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay. Pag-aalagang hindi matatawaran. Mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, Ermat, Mudra, Mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Kagaya de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. What a great afternoon to one and all, especially sa mga nanay, sa mga mama, sa mga mommies out there. May exciting news ako sa inyo. Hey, this is George, and Dear Heart is still on for you. And it's 48 minutes past 1 o'clock. And the time check is brought to us mag-load by GCash. Mag-load na sa GCash, G-load. Daming pa bonus. Hindi bitin. Nako, ito na yung news na sinasabi ko sa inyo, mga sweethearts. Especially sa mga mga loving nanays natin, mga doting mothers natin. Ito na yung My Mama with a Big Heart Season 2. Hatid sa inyo na inyong Heart FM. This is for a special treat for a special person po sa ating mga buhay, which is sa ating mga mommies, ayun, mga mothers natin. Punta na kayo sa Facebook page ng Heart FM, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Merong post doon regarding our promo. I-comment at sagutin ang tanong, why your mama has a big heart? Yung tipong nakakaiyak na mensahe para kay mommy, kasi deserve naman niya. Diba? Deserve niya na malaman ng buong mundo kung gaano mo siya kamahal. Kaya pumunta na doon. This will be up until the end of the week, well, para sa Mother's Day. Kung sino man yung mananalo, meron tayong top 2 winners. O yung may pinakamaraming heart reaction sa kanilang mga post, sila po ang mananalo ng isang Mother's Day treat package. Ay, excited ako. Excited ako malaman at mabasa ang inyong mga mensahe. Kaya mag-comment na. O, simulan nyo na ngayon. O, diba? Tapos, paki-invite yung mga friends ninyo, mga kakilala ninyo to heart your comment doon sa post. Okay? Ayan, abangan namin yan. And you text me sa lahat ng mga gusto magpa-shoutouts and requests sa may gustong batiin. You can text me by through our text lines 0917-1579-927 at 0961.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 217. And the time check is brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon. Eto na tayo sa second hour ng ating programang To Your Heart. And of course, yours truly, George. Alam na alam. I'd like to say hi and hello, speaking of Kevin Enterprises. Hi to Sir Dennis, Miss Alfie, kay Miss Irene, sa lahat ng staff and crew ng Kevin Enterprises. Magandang magandang hapon po. At sa lahat ng mga shoppers, happy shopping. Enjoy lang kayo ha. Thank you din sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Carmen Market Mahogany Section. Ayan na, sila Ate Nanette o Ate Nanette Raniego. Sa lahat ng mga kasamahan niya dyan, magandang hapon. Medyo eto na nga, hindi na masyado mainit. O, nakikita ko medyo gadulom siya. O, diba? Nailandong gamay. Anyways, hi to 3008. Magandang hapon. Ayan, George, happy Monday. Shout out sa Aceron family, kay Rex Bochoy, kay Julie Jonard, kay Boboy, kay Iyay, kay Dodong. From Anton Amilao, from Santa Cruz, Shera Bulliones, dyan sa may Bohol. Nasa Bohol ka ngayon. Ayan, magandang hapon. 5475, naku, na-miss ko to. Lahat ng mga sweethearts natin, dyan sa Candiaville, Kanituan. Magandang hapon, na-miss kong all these songs sa Dear Heart for 1 week and now it's good to be back from a well-spent vacation. Sarap na naman ang siesta with Heart FM Music. Shout out ko kay Miriam. Ayan, maraming salamat po. Na-miss ko din kayo. Thank you. Sa inyong laging pakikinig. Well, you better text me to those of you who hasn't had a shout out here. Ayan o, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 218. Let's make your afternoon feel good. More of that relaxing. You better keep it here for you to feel that dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay. Pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon, 233 Allison Cross, When You Say Nothing at All. Oh, kasi daw, sabi nga, bugs mood. Bugnaw si mood. Anyway, that song was brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa-bonus. Di bitin. Di talaga mabibitin sa mga love songs dito sa ating programang Dear Heart. Kasama si George hanggang alas 11. Anyways, maraming maraming salamat ha, sa mga sweethearts natin. Yung mga solid na taxi drivers. Kanina si pumunta dito. Oh, na taga Norman Trans ko taxi, sabi niya, lagi kami nakikinig, George. Alos lahat ng unit. Maraming maraming salamat po ha. Dagang salamat. At kayo po ay sasamahan ko ngayong araw na ito. Yung mga solid sweethearts natin na taxi driver. At kung gusto nyong sumali, eto ha, baka nakaali ka di ha, o hindi ka pa nagda-drive. O sige, text mo yung pangalan mo and then pangalan ng taxi so you can join the Prices Rise Overload. And speaking of ito, ipapanawagan ko lang. Ayan yung mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. These are the winners today. Si Rai Boglas at Chigi ng Barangay Makasandig, Tibasak. Si Cherny Cavite ng Barangay Kauswagan sa Jose Compound. Marjorie Flores ng Barangay Carmen Poruk 4 Zone 10. At eto si Jason Tisoro ng AMK Abdul Taxi na bunot. Magandang hapon ha. Pumunta na kayo dito, magdala ng ID to claim your prize. Don't forget that. Don't you forget that. Eto lang, may konting update lang din ako. Dahil nga eto, napapansin natin ano, na hala murag kadag-um na siya. Mukhang uulan nga in a few while. This is cause of easterlies. Ayon sa ating Oro CDR RMD. So maghanda na lang tayo mga sweethearts. And speaking of paghanda, I'm ready to play my next sweep of songs. You better text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. I'll be waiting. Keep it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Oh, what a song. What a duet. Jeno Gibbs, Vijaya, Ikaw Lamang. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion, sa cheese o crunch, muna may food ang break nimo. Grabe naman. Sinasabayan talaga ng Heart FM ang mood ng panahon. Ganun talaga. Oo, pila-pila natin yung maulan, yung feeling na uulan. Kasi nga medyo gloomy na sa labas. Nandito ka lang ha, sa Heart FM. At maraming maraming salamat sa inyo mga sweethearts. Grabe, ang bilis naman ninyo. Ang dami na nag-comment, nag-share, at nag-like and heart doon sa ating post regarding our Mother's Day promo. Yun po ang ating My Mama with a Big Heart Season 2. Mas ano pa to? Parang makabagbag damdamin yung mga mensahe ngayon na napapansin ko lang kasi nababasa ko. Oh, maraming maraming salamat ha sa mga nag-join. Sa mga hindi pa, pumunta kayo sa Facebook page ng Heart FM. Yun po yung ating Heart FM, 92.7 Dash, Cagayan de Oro City. Andoon yung post namin. Hanapin. Oh, mag-comment, tapos ipa-heart, i-follow and like. Oh, pati yung page natin ha. Maganda nga po na 2271, shout out ko diya sa may barangay Mambatangan, kay Ann Roa, kay TJ Roa, gika ni kay Dexter sa Bulwa. Ayan, maraming maraming salamat. Hi to Gales family, magandang hapon. Nagre-relax kami, George, habang nakikinig sa iyo. Maraming salamat dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar, sila Mami Elaine, Sir Glenn, Ma'am Jeline, si Sir Nicolas, lahat-lahat na. Demsoy, maing hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Maramag, Bukidnon. Eto si Mami Gemma Palakat Pupos. Ayan, binabati natin ha. Lahat ng mga nakikinig dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Sina Ma'am Nila Malagom, Roxanne Malagom, Christian May Salungayan, Letty Paham, Karen Christy Kabiling, Joss Sahalon, Daisy Kempes, Cheryl Piñaranda, kay Michelle Buat, Emily Abansado. Ayan, maraming salamat. Thank you, Mami Gemma. O siya, sa nalalabing minuto, I will still be playing all your favorite love hits. Abangan yan, dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: We play nothing!

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Naging mapayapa at matagumpay ang paggunita ng Labor Day sa Northern Mindanao. Ito ayon sa Police Regional Office 10. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO 10, walang naitalang anumang insidente na nakaapekto sa kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon sa panahon ng selebrasyon. Dagdag pa niya, mahigit 4,000 pulis ang ipinakalat sa iba't ibang strategic areas, lalo na sa mga lugar na may malalaking aktibidad sa pagtitipon. Tatlong pangunahing aktibidad ang minonitor ng PRO 10, dalawa sa Iligan City at isa sa Cagayan de Oro City na pawang naging mapayapa at maayos. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:15 ng oras natin. Time check brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever. Magandang hapon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama nyo, Harvey Stone on a Monday afternoon. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaynon. Honest natin, sweethearts, we've got 34 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon once again, mga sweethearts, at tsaka welcome po dito sa ating programa Heart Afternoon Drive. Uy, kami po nagidalamahati ha sa nasunugan ngayon dyan sa may Villarin Street. Dito lang po sa barangay natin ha, dito sa may Barangay Carmen. At as of now, patuloy pa rin inaapulan ng mga kabomberohan natin yung sunog dyan sa may Villarin Street ha. O sana yung mga napektuhang sweethearts natin, makatanggap sila ng agad na tulong galing po sa ating gobyerno o di kaya sa ating barangay ha. Anyway, patuloy pa rin tayo sa ating programa. And of course, batiin natin na magandang hapon yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Carmen Market ha. Dyan sa may Mahogany Section. Hello, hello po sa inyong lahat. At saka mayong hapon din po sa ating mga kaibigan dyan sa may bukid noon. No? Kay Demsoy ha. Patuloy pa ba yung ulan dyan, Demsoy? Mag-update ka sa akin ha. At saka yung mga sweethearts din natin, yung mga farmers natin dyan sa may Puncian, Quezon. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Send my regards sa inyong portable radio, yung solar radio niyo ha. Sana tatagal pa yan para at least tatagal din yung pag-enjoy nun yung mga music dito sa Heart FM. Alright, so let's enjoy our Monday afternoon. Of course, don't forget, para po sa inyong mga pabati, 0917-1579-927. Mag-message din kayo sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Eto na, ang dami ng mga pabati dito. Babasahin natin itong mga pabati ito maya-maya lang. Alright, let's move on! Let's keep the ball rolling, of course. Babalik ako with the music from Yotonus Botanella. Ito yung sikat na sikat sa TikTok ha. O kaya patuloy na tumutok dito sa ating programang Heart Afternoon Drive with Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bogidoy, 46 minutes after 3 o'clock. And eto, grabe to si Roselyn ha. Ang ganda ng picture na pinadala nila. Nakakauhaw talaga. But anyway, magandang hapon sa inyo dyan ha. Roselyn the Vistre, dyan po sa may Maanyag, Maramag. At saka, eto din, magandang hapon ha sa ating mga kaibigan at mga suki nating sweethearts ha. Hi kay Igig, Sally, Jack, GM, and also kay Kathy. And of course, kasama na rin mga suki nila, mga printing press, Avid, Yins, GBA Berbers Printing, at saka Diamond Hand Printing Press, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Double S, o kang Jack Printing, appeal kay Glamota, hi din kay Sir Raydon Laparan sa iyong flower shop, dyan din sa may Capistrano Street. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Naglanog-lanog ang Heart FM. Dyan po sa may Capistrano ha. Magandang hapon din kay Mommy Elaine Gales. Eto na, attendance check na ha. At saka muli kay Demsoy. Magandang hapon sa inyo. At saka yung mga kaibigan natin dyan ha. Grabe, silingan kayo. Narigod sa Atbang. Shoutout sa Grace Win Hardware. Sa mga laborers and also sa kanilang mga checkers. Of course, din yung mga sales staff nila. Mga guwapang nila ng mga sales staff. Magandang hapon po sa inyong lahat.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 4:17 ng oras natin. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese, sa kanimiyon sa Cheese or Crunch. Wala may po ng Break Nemo. Second and final hour stretch na po ng ating programang Heart Afternoon Drive, ha? At saka Monday na Monday po. Umulan na ba sa labas? Rain check lang tayo. Hindi natin makita dito. But anyway, if umulan na, nako, don't forget to bring with you your payong, ha? At saka yung mga kapote nyo. At of course, yung mga sweethearts din natin na papapunta pa lang ng mga trabaho nila. Mag-ingat po kayo, ha? Yung mga night shifts natin. Of course, ang ating mga call center agents, ang ating mga nagtatrabaho sa mga malalaking pabrika dito sa Misamis Oriental. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sana magkita-kita tayo soon, ha? And batiin din natin ng happy listening, ha? Ang ating mga sweethearts dyan sa may Upper Carmen, dyan sa may Zone 10. Of course, kay Mommy Gemma Popos. Batiin natin yung mga kapitbahay nila dyan, ha? Sila Nila Malagom, Roxanne Malagom, Christine May Salungaya, ay din kay Letty Paham, Karen Christie Kabiling, kay Josa Halon, Daisy Kempis, and also kay Gerald Piñaranda, Michelle Buat, Emily Abansado, sa lahat ng ating mga sweethearts na hindi ko nabanggit dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Ako, solid na solid yan sa Heart FM. Magandang hapon po sa inyong lahat. 4:19 ang oras natin. Moving on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 4:49 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And, oh eto ha, mag-join kayo sa ating My Mama with a Big Heart Season 2 Mother's Day Special po dito sa Heart FM. And of course, i-flex nyo na yung mama mo ha. Oh, mag-comment lang doon sa ating promo post ang iyong mensahe, Why Your Mama Has a Big Heart. I-share ang post na ito. Ang top 2 na may mataas na heart reactions ang siyang mananalo ng Mother's Day Treat Package. Ano pang hinihintay mo dyan? Ako, punta na sa Facebook ha. Open mo ng Facebook mo. O, at saka mag-join na dito sa ating My Mama with a Big Heart Season 2. Anyway, final break na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Of course, magbabalik pa ako with the music from 5-4 Fighting. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

papaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload. Overload? Tama! Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
4: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Mig Zubiri.

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM, Bugidon, oras natin, 2 minutes after 5 o'clock. Quick recap lang tayo sa ating winners ng ating The Price is Rise Overload. Congratulations once again kay Rai Boglazo Jike ng Tibasak, Barangay Magasandig. Kay Cherny Cavite ng Barangay Kauswagan, dyan po sa May Jose Compound. Marjorie Flores ng Barangay Carmen, Puruk 4, Zone 10. At saka yung taxi driver winner natin na si Jason Tisoro ng AMK Abdul Taxi. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag lang kalimutan ha, magdala yung ID at saka punta lang kayo dito sa aming himpilan, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa May Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Maraming maraming salamat, sweethearts. By time for Harvey Stone, leaving you with a song from Francis M. Kabataan para sa kinabukasan. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Maying hapon sa talan. Bye-bye. God bless you all.

0: 101.7 Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Arestado ng kapulisan ang isang lalaking kinilalang si alias Coco, 24 anyos, na iniuugnay sa viral na insidente ng pagnanakaw sa barangay Nazaret, Cagayan de Oro City na naganap nito lamang Abril 23. Ayon sa pulisa, nagtangkang tumakas at nanlaban ng sospek ngunit na-corner ito sa loob ng San Antonio Parish Church kung saan tuluyang naaresto. Sa sinagawang body search, na-recover mula sa kanyang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang 0.5 grams, isang coin purse at improvised scabbard. Nahaharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act at Illegal Possession of Bladed Weapon habang patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan laban sa kriminalidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: our tastiest?
1: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
0: Ito ang idol ko!
2: Also, try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

you behind the big shed. Stand still, laddie!

0: Show Spinner.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Heart FM Time. It is now 7:30.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 8:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart It Aim, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 11:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:38. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

Lord. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 32.7 Hard FM Kagayan de Oro sa Rina 3.7 Hard FM Bukinawan Bigat 7-10 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Isang good morning sa lahat, isang maayong buntag sa tanan. Ito na po ang ating program Pinoy Heart on this beautiful Tuesday morning, second day of the week. It happens to be the 5th day of the month. Ay! Kamusta naman? Ito na nga ang ating programa kung saan yung mga OPM hits natin hihirit na hanggang alas 7, ha? Oh, brand new day na naman. At syempre, 7 to 9, it's another set of, you know, mood and music. Aba, Jason Steele po. Ako ni. Hanggang alas 9 ng umaga. Ano man ang plano ninyo para pong sa araw ng Tuesday, ha? O, sisimulan na natin sa pamamagitan ng ating mga napakaganda mga songs na ibibigay po sa inyo ngayong umagang ito sa ating program na Pinoy Heart. Well, all you have to do is, you know, be part of the show. Maging, you know, proactive lang kayo. I-text nyo lamang ako at sabihin sa akin kung ano man yung mga gusto nyo sabihin. I-shoutout yung mga gusto nyo i-shoutout. 0961-8924-927. Ulitin natin yung text line natin, ha? That's 0961-8924-927. Alam ko may mga pupuntahan kayo, may mga destinations. Mapatrabaho man yan o laag lang na. Sige lang, simulan nyo ang inyong umaga ng napakaganda. And you know, carry over yan for the rest of the day. Diba? Ano ba ang mga plano ninyo, ha? Adalina, abangan din natin mamaya. Another set of winners will be drawn para po sa ating The Price is Rice Overload. Mananalo po ng bugas, ng groceries at spaghetti yan. Kaya naman abangan, mga sweethearts. 19 minutes after 5. I'll be just taking a break here when we come back. Oy, join the club na! Ha, mga sweethearts, kaya naman, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice overload. The price is rice overload.
2: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
2: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice overload.
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
7: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 93.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Panginoon, 33 minutes makalipas sa alas 5 ng umaga. It's Janine Verdeen, Mahika. Oy, isang good morning. Yung mga gising na gising na sa mga oras na ito. Yung mga drivers natin ang aga mag-text, no? O yung Swarkov o Swarkov Taxi. Shoutout, ha? Isang magandang umaga po, Sir Rogelio. Magandang morning kay Sir Rogelio Suarez. You know? Aga! Ay, aga nakikinig din. Aga din niya maningkamot. Aga din nagwadwad. Tama, yung bundag. Maraming maraming salamat. Padayon lang, ha? O, sa ating pagpaminaw. Sasali kita dun sa ating The Price is Rice Overload. Alright, para makadaog ka ang bugas, groceries at spaghetti. Ha? Sali kita, ha? Alright, magandang umaga rin. Sa iba pang mga motorista ngayon, hitting the roads, magandang umaga po sa inyo. Yung agad yung sinimulan ng ating araw ng Tuesday. Right? Yung mga maaga nagsusumikap sa buhay. Yung mga maaga lumabas. Sabi nga, maaga at sa'yo kayo nagbiyahe. Yung mga maaga daw at sa'yo nagbiyahe, yan daw yung mga maaga rin o nakaka-boundary. Di ba? Oh, good morning! Teka muna, pangapi muna mo ha, pangapi muna. Bago kayo aroroman siya at lumaban sa biyahihan. Kape muna, kape. Kung meron kang paanong kape, pwede na. No? Mamaya na yung hard breakfast. Alright, 34 minutes after 5 o'clock. Sa lahat ng mga nagbubukas sa mga negosyo din, magandang umaga po sa inyo. Talking about bakeries, restaurants, eateries, at syempre pa yung mga nasa mga palengke. Good morning! Maraming salamat po. Kasi naman eh, nadadungga na ninyo. Oo, ang mga awesome music and great music na pinofloat po namin dito sa Hard FM. Ayong buntag ha! Ay, diba? Another one just came in. Magandang umaga po, mga taga Block 4 Puntod D7. Magandang umaga, kina Bernardita Pacana Letejillo. Yan, good morning! Letejillo family, shout out po sa inyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Every day! Wow! It feels good to know that you're tuned in. Ha? First of break muna tayo siyaglit. When we come back, hey, we still got more OPM hits. Wow, malulupit na mga sweeps na sasa inyo. Kaya naman, sweethearts, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
1: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city, 93.7 FM Buginon. Sirena, shout from clock 9. By the way, ang oras na yan, we got 8 more before 6. Ang oras na yan natin sa atin, na Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. Lahat ng mga nasa may Congon Public Market, magandang umaga sa inyo. Sina Mar and Long, sa Marlong RM Station, magandang umaga. Kumusta kayo lahat dyan? May buntag? Nangapin na mo o nag-RM na mo? Tindahan ng RM eh. Pag may tindahan ka ba ng RM, magkakapi ka pa sa umaga. Hindi na siguro, ano, RM na lang, ano. Mainit din naman yun eh. Ito, Modesto family, mga taga Zone 5, Bonbon. Shoutout sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat ha. Sina Maria Corazon. Yo, good morning. Sige lang, panayin na mo sa pagpaminaw ha. Inapuli mo mga silingan ba? O na maminaw sila. Para sila din may grasya. Alright? Good morning din. Hoy, Abania family. Magandang umaga din. Dito sa may barangay 24. Hoy, bago to ha. Magandang morning po. Thank you so much for always listening. Ayan o, Abania family ng barangay 24. Lagyan mo ang pangalan ng miyembro ng iyong pamilya. Para maisa-isa natin yan. Okay? Palapit na tayo ng palapit ha. Sa ating second hour kung saan nandun na po yung ating draw ng ating mga winners. Para po sa ating The Prize is Rice Overload na mananalo naman ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Abangan natin yan. Maya-maya ng konti lang. Another break is in you. Babalik tayo with more. Sweetheart, stand by.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सरी 93.7 FM गिनोन स्पंज कॉल ऑफ यू तांबाई जिसको गिनो ay di naman kayo napapagod. Para pwede naman magtrabaho na, no? Para naman eh, one step closer tayo sa ating gusto sa buhay. Sweetheart, sana ito mga gising na. Yung pares mo ba ay parang alarm clock nung bago pa lamang kayong magkakilala? Nung bago pa lang ang inyong relasyon, yung pares mo parang alarm clock, di ba? Kasi ginising niya ang natutulog mong puso. Pero ngayon, matagal na kayo. Yung pares mo, alarm clock pa rin naman. Isa pa rin siyang alarm clock. Istorbo. Diba? Sa una, parang alarm clock, inising mo yung natutulog kong puso. Tamisa, lamia ba? Pero ngayon, matagal na, ang dami ng anak. Tapos medyo nagkaedad na. Alarm clock ka pa rin. Istorbo ka. Second hour ng ating program, mga sweethearts. Jason Steele pa rin doing the show until 9 o'clock. May buntag mga taga-Bulwa, ha? Sina Bing, maraming salamat. Shoutout sa may Bulwa, Naminaw, salamat. God bless to your station. You know. Good morning din, ang De La Fuente family. Kina Leslie, magandang morning po sa inyo. Mga taga-Carmen ito. Sa bahagi ng Carmen, napakalawak ng Carmen. Aha, nag-aabang po kami na mabunot ang aming mga pangalan. Yung mga sweetheart natin, yung mga nasa area, ha, yung roving team namin, ha. Napakaaga po umalis dito. Kaya para po ispatan kung sino po yung mga naka-Hard FM dyan. Kaya naman ako, sweetheart, kung naka-Hard FM ka, at tuwain mong silingan, huy, mag-Hard FM ba? Kay ngano? Yung roving team ng Hard FM na-dispatch na. Nag-roving na karoon. Nagtuyok-tuyok na. Makabadaanan tayo. May grasya tayo. Diba? Ganun lang yun. Kasimple. Para manano po kayo sa ating The Price is Rice Overload na makakakuha po kayo ng bigas, ng groceries, at spaghetti. Time right now. Better check your watches. We got 9-10 minutes after 6. I'll be just taking a break here once more. We got mayonnaise, Cup of Joe, at marami pang iba. What a sweep up ahead. Ako po si Jason Steele. Mga sweetheart, ha? Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko!
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kegiatan Siri dari 3.7 FM Bukidon. Hinahanap ng puso. Sound from Glock 9. You better check your watch. It's time right now, 6:35. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay mga taga Kevin Enterprises, ha, magandang umaga. Maraming salamat sa iyo kaayo, bay. Oo, sa iyo kaayo sila nag sa servisyo para sa lahat ng mga mamimili. Diba? Good morning, good morning. Oy, ano to? Pa-shoutout sa tanang mga asawa na murag drill instructor sa military. Kung makapukaw, gigisingin ka ng utos. O nga, no? Diba? Mata na! Lungag na dito! Ah, grabe ba yun? Ah, shoutout sa lahat ng mga misis na ganyan. Ha? Yung para sa mga ganyan, sweetheart, ha? Yung mga sweetheart ba natin, ganyan? Teka muna. O, pag ganyan, eh, sagutin mo rin. Teka lang! O, pag lungag, pag sinabi niyang, hoy, mata na, pag lungag na. Tubaga, sayo mo, teka lang! Pila ako yung lungag! At least, netubag ka. Pero sumunod ka. Alam mo sa buhay, kailangan ano lang yan eh. Give and take. Sige lang, pagbigyan mo lang siya. Ugma, ikaw na saan bubalos, bay? Sabi mo, pagbata na ba? Pero ano ka na, malumanay ka na. Diplomasya ka. Mata na ba? Lungag na dito ba? Dapat ganun, ano? Ay, magandang morning sa lahat po na mga nasa may Carmen Public Market. As always, ako, galanug-lanugan ka din ang monitor dyan. Magandang umaga po, FBN section, thank you so much. Mahogany section, thank you so much. Kamusta po kayo lahat dyan? At ganun din, lahat ng mga, oy, nandito sa may ano, ha? I-shoutout natin, yung mga taga-baybayabas. Yan, good morning! Si Astasia. Ito na pangalan mo, ano? Ang lakas maka, ano? Tawag nito, ang lakas maka Pantasia. Astasia. Wow. Maraming maraming salamat, ha? At ang Demesa family. Wow, maraming maraming salamat po. Good morning na good morning. At it feels good to know na malakas po ang kanilang radyo dyan. Mga taga-konsolasyon, magandang umaga rin. Ang Lim family, magandang magandang morning. Maraming salamat po, kinamama Konching. Kamusta po ang inyong mga umaga dyan? Kamusta naman? Nakapagluto na ba ng pandintang ulam? Good morning po sa inyo. Sina Fern and Faith. Oh, sina Fern ng NMMC. Magandang magandang umaga. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Kung saan man kayong lugar. Mag-commercial break muna ako saglit. Magbabalik tayo with more. Siyempre pa, nako, mamaya ha. Up next, abangan natin ang ating first draw sa ating The Price is Rise Overload na mananalo naman ang bugas, groceries, and spaghetti. Stand by lang mga sweethearts, panayin sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7.
10: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon, rock steady for you. That's Leslie. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Andre, hi, mga nagpapa-shoutout pa rito. Ang Galas family, maraming salamat po. Barangay 17, Burgos del Pilar. Sa inyo mga sinigan po diha, maimbuntag! Tara na, mamigay na tayo ng bugas, groceries, at spaghetti! Makinig mabuti ha. Hindi na tayo ng lugar kung saan tayo bubunot ang ating pwede naman ang winner. Ruleta! Pili kang lugar. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, driver! O driver, paminaw ha. Puno tayong isa. Taxi driver! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Ganda Gray Taxi. Ganda Gray Taxi. Ooh, ang pangalan ng driver ng Ganda Gray Taxi, Charles Lanera. Oh, Charles Lanera, congratulations. Nakadaog kang bugas, groceries, at spaghetti. Pumunta ka dito ha, magdala ka ng ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Samantara, ang ating The Price is Rice Overload. Atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At adinin sa atin ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Another break is in queue. Babalik pa tayo with more. Stand by lang ha, mga sweethearts. Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, trade deficit ng Pilipinas lumaki sa $4.5 billion noong Marso.
3: Redon, kwestiyon ang listahan ng umano'y umatrans sa impeachment kay VP Sara.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Pilipinas at Singapore nagkasundo naman sa carbon credit deal.
3: Headline sa ating balitang lokal, ordinansa kontra paninigarilyo pinaghigpit na ng Health Committee.
2: Sa balitang lokal pa rin, mga driver hinihininga mas mabilis sa pagproseso ng kanilang ayuda.
3: At service contracting program ipinatutupad na sa CDO ayon sa LTFRB 10.
2: Samantala sa ating balitang lokal pa rin, HBI sa Tagaloan arestado, 380,000 pesos shabu na samsam.
3: At sa headline sa ating balitang Bukidnon, murang bigas ipinagbibili sa Libona, 2,500 sacks target may pamahagi.
2: Sa balita Bukidnon pa rin, suspect sa pagpatay sa 15 taong gulang sa Valencia muling dinakip.
3: At mga PNP personnel sa Bukidnon pinarangalan sa flag raising ceremony.
2: Samantala sa ating balitang Mindanao naman, presyo ng bigas sa Davao del Norte ikinababahala dahil sa patuloy na pagtaas.
3: Headline naman sa ating balitang international, Trump naharap sa deadline sa digmaan laban sa Iran.
2: Sa balitang international pa rin, pagsasara ng Spirit Airlines nagdulot sa pagka-stranded ng pasahero sa US.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Iyala umangat sa number 42 sa WTA ranking.
2: At sa ating showbiz balita, AI-generated actors hindi na papayagang makasali sa Oscar.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Mayo 5, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Aras natin ngayon, 21 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
1: Heart FM Balita.
2: Lumaki sa $4.5 billion ang trade deficit ng Pilipinas noong Marso. O ito'y katumbas sa mahigit 275.953 billion pesos. Mas mataas naman kumpara sa naitalang 3.7 billion pesos sa mga nakaraang buwan. Ayon sa paunang datos, tumaas ng 2.4% ang export ng bansa kumpara noong nakaraang taon. Kasabay nito ay umakyat din ng 12.3% ang import sa kaparehong panahon. Ipinabanggita ng mga datos na mas mabilis pa rin ang pagtaas ng pag-aangkat ng mga produkto kesa naman sa paglago ng exports. Patuloy namang binabantayan ng mga eksperto ang galaw ng kalakala ng bansa dahil may malaking epekto ito sa ekonomiya.
1: Heart FM Balita.
3: Sa iwalay na balita, kwenasyon ni Representative Terry Ridon ang kumakalat na listahan ng mga mambabatas na umano'y bumawi ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos umano itong maglaman ng peking pangalan. Ayon kay Ridon, kay Nay Nala ang listahan dahil kabilang dito ang pangalan Bier Rodriguez na hindi naman miyembro ng Kamara. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng 28th Congress, tatlo lamang ang mga kinatawan na may apelyidong Rodriguez. Sina katanduan ng Representative Eugenio Rodriguez, Abamin Party List Representative Maximo Rodriguez Jr., at Cagayan City Representative Rufus Rodriguez. Lumabas ang issue matapos ang April 29 hearing kung saan nakitaan ng Justice Committee ng probable cause para i-impeach ang Vice Presidente.
2: Aras natin, 24 minutes na makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal, formal na ang nilagdaan ng Pilipinas at Singapore ang isang kasunduan na lilikha ng legal na balangkas. Ito'y para naman sa pagbuon at palitan ng carbon credits. Layo ng kasunduan na makabuo ng mga proyekto magkakatulong sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions, alinsunod pa rin sa Paris Agreement. Sa ilalim ng kasunduan, paaring gamitin ng mga kumpanya ang carbon credits upang ma-offset ang kanilang emissions, habang maglalaan naman ang Singapore ng bahagi ng kikitain para naman sa climate adaptation sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal, inaasahang magdudulot ito ng mga bagong trabaho at oportunidad sa mga lokal na komunidad kasabay ng pag-unlad ng carbon market sa bansa. Binigyan din din na ang kasunduan ay sumisimbolo sa mas pinatatag na ugnayan ng dalawang bansa at sa kanilang pangako na isulong ang malinis at matatag na kinabukasan sa rehiyon. Aras natin, 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, sinailalim naman sa public hearing noong Abril 30 ang panukalang ordinansa na naglalayong paigtingin ng pagpapatupad ng smoke-free policy sa lungsod. Pinagunahan ni Councilor Paolo Nicolo Gaane ang nasabing pagdinig kung saan binigyan din ang pangangailangang maprotektahan ng publiko, partikular ang mga kabataan laban sa panganib ng paninigarilyo. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang pagbebenta at pagbili ng sigarilyo sa mga menor de edad at magpapatupad ng 100 meter no-selling zone sa paligid ng mga paaralan. Ayon sa komite, ang mas mahigpit na regulasyon ay mahalaga upang mabawasan naman ang exposure sa second-hand at third-hand smoke at mapangalagaan ang kalusugan ng komunidad.
3: Samantala, nanawagan ang Bunbon Drivers Association sa LTFRB at DSWD na pabilisin ang pagproseso at pagpapalabas ng ayuda para sa mga drivers sa syudad. Ayon kay Manuel Espinosa, Pangulo ng Samahan, marami pa sa kanilang mga kasapi ang hindi pa nakatatanggap ng tulong kahit nakalista na bilang benepisyaryo, habang ang iba naman ay nakatanggap ngunit hindi sapat. Aniya, patuloy na nahihirapan ng mga driver na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan bunsod ng mababang kita. Dahil dito, iginit ng grupo ang pagpapatupad ng mas epesyente at sistematikong paraan ng pamamahagi ng ayuda upang matiyak na agad at patas itong natatanggap ng mga benepisyaryo.
2: Itama inyo mga arasan, alas 7:26 na nagmamadaling umaga sa hiwalay na balitang lokal. Sinimulan na ng mga transport cooperatives sa Cagayan de Oro ang pagpapatupad ng service contracting program ng pamahalaan. Ito'y ayon naman sa LTFRB 10. Ayon kay Regional Director Aljo Bendijo, kabilang sa programa mga modern jeepney at UV Express na may balidong prangkisa at restrado sa ahensya. Sa ilalim ng naturang programa, natanggap ng bayad mula sa pamahalaan ang mga operator batay pa rin sa kanilang ruta at dami ng biyahe kapalit ng pagsunod sa itinakdang mga patakaran. Upang makalahok, kinakailangan ng mga kooperatiba ang kompletong dokumento gaya na lamang ng franchise, rehistro, bank account at GPS tracking system. Layunin ang programa na palakasin ang sistema ng pampublikong transportasyon at matiyak ang mas epesyente at maayos na serbisyo para sa mga pasahero sa lungsod.
3: Panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng PNP-DEG sa Zone 10, Barangay Santa Cruz, Taguluan, Miss Samis Oriental. Kinilala ang suspect sa alias ng Kayong, 43 taong gulang na nasa kote matapos makumpiskahan ng tinatayang 56 na gramo ng hinina ng shabu na nagkakahalaga ng 380,000 pesos, batay naman sa standard drug price. Na-recover din mula sa kanya ang cellphone, sling bag at bybus money. Sa ngayon, mas rest ng sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Oras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Ipong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating mga balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, tayo naman ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating balitaan. Yan naman ang ating mga balita mula sa Bugidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat, balitang pampalangkasan o sports, at kasama na rin dyan ang ating balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
0: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dibitin!
7: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan.

paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin ngayon, 31 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakaantabay, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong nababanggan sa dalawang himpilan po ng ating istasyon. Sa Kalakang Bukidnon naman, tayo po'y nababanggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala dito naman sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo pa nababanggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Magyari po lamang ay pag-i-follow po ng mga pages natin. Samantala dito naman sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ng inyong mga pa-shoutout. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Aras alas 7:33 ng nagmamadaling umaga. Narito na po ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Libona ang pamamahagi ng 2,500 sako ng murang bigas para sa mga residente, kung saan mabibili naman ng 10 kilo sa halagang 200 pesos. Ayon sa Municipal Agriculture Office, maaaring makabili ang bawat pamilya ng hanggang 30 kilo kada buwan. Prioridad na mabigyan ng mga PWD, senior citizens, solo parents, magsasaka at mga driver. Kinakailangan ng magpapakita ng valid ID sa pagbili at pinapayagan ng authorized representative para sa mga benepisyaryong hindi makakadalo. Inaasahang mauubos ang supply hanggang Mayo ang 4 o 5, habang may plano naman ang pamahalaan na palawakin pa ang programa sa iba pang lugar ngayong Mayo.
1: Heart FM Balita.
3: Sa hiwalay na balita, muling natakip ng mga otoridad ang suspek sa pagpatay sa isang 15-anyos na estudyante sa Valencia City. Kinilala ang suspect na si Marlon Abdot or Marlon Abdon Sarawot, 38 taong gulang na pansamantalang nakalaya matapos si basura ang kasong direct assault na isinampa laban sa kanya. Ngayon man mula siyang inaresto kaugnay ng kasong rapid homicide na nananatiling nakabinbin sa korte. Si Rosaut ang itinuturong sangkot sa pagpatay sa isang grade 9 student noong Enero na natagpo ang walang buhay sa sitio Sinait, Barangay Dagat, Kidava, Valencia City. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang suspect at tapilang sa top 6 regional most wanted persons na wala rin inirekomendang piyansa habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso.
1: Heart FM Balita.
2: Aras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Kinilala naman ang Bukidnon Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Oliver Navales ang ilang pulis mula sa iba't ibang unit sa ginanap na Monday Flag Raising and Awarding Ceremony noong Mayo 4 sa PHU Grandstand, Captain Ramon Unahon, Barangay 7. Kinawanan ng letters of commendation sina Patrolman Dominic Paolo Rinos at Patrolman Jasser Dan Pamonag ng Kalilangan Municipal Police Station matapos ang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga noong Abril 26 sa Central Poblacion sa Kalilangan. Pinarangalan din ng mga personnel mula sa San Fernando MPS, Kalilangan MPS, 2nd Provincial Mobile Force Company at Malaybalay City Police Station, ito bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon, professionalismo at mahusay na servisyo. Ay sa BPO, ang parangal ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa buong lalawigan ng Bukidnon. Aras natin, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Aras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
2: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Presyo ng bigas sa may Davao del Norte, ginababahala ha dahil sa patuloy na pagtaas nito. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye.
4: Ikinababahala ng mga residente ng Davao del Norte ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon sa ilang mamimili, ramdam na ang epekto nito araw-araw sa gastusin, lalo na sa mga pamilyang may mababang kita. Sinabi ng mga lokal na opisyal na ang pagtaas ng presyo ay maaring dulot ng limitadong supply at pagtaas ng gasto sa produksyon at transportasyon. Patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at nagkikipag-ugnayan sa mga ahensya ng agrikultura upang mapanatili ang sapat na supply sa merkado. Bilang tugon, pinag-aaralan ngayon ang mga hakbang upang o tulad ng price monitoring at posibleng subsidyo upang makatulong sa mga mamimili. Layunin ng pamahalaan na mapanatiling abot kaya ang pangunahing bilihin at maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Naharap si U.S. President Donald Trump sa deadline upang tapusin o palawigin ang operasyong militar laban sa Iran. Alinsunod pa rin sa War Powers Law ng United States. Ayon sa mga analista, malabong matapos ang labanan sa takdang oras at inaasang hihiling ang administrasyon ng 30 araw na palawig o ituturing na tapos na ang digmaan dahil sa kasalukuyang tigil putukan. Patuloy naman ang pagtutulang ng mga Democrats na ibalik sa Kongreso ang kapangyarihan na magdeklara ng digmaan habang tinututulan ito ng mga Republican na kakampi ni Trump. Ilang ulit ng nabigo ang mga panukala na pilitin ang pag-urong ng mga pwersa ng US matapos ito'y harangin ng mga mayoryang Republican sa Kongreso. Alinsunod sa batas, may 60 araw lamang ang Pangulo upang maglungsad ng operasyong militar, maliban na lamang kung may pahintulot ng Kongreso o may karagdagang palawig na 30 araw dahil sa militar na pangangailangan.
3: Samantala, biglang itinigil ng Spirit Airlines ang operasyon nito lamang Sabado na nagdulot ng pagka-stranded sa libo-libong pasahero sa United States. Ayon sa airline, immediate shutdown ang kanilang operasyon dahil sa bigla at patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na iniuugnay sa tensyon sa Middle East. Dahil dito, maraming pasahero ang naiwan na walang valid tickets at nahirapang makahanap ng alternatibong flight papunta sa kanilang mga destinasyon. Patuloy na inaasahan ang paglilinaw ng mga otoridad habang tinutulungan ang mga apektadong pasahero sa pag-rebook at refund process.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang sports, naabot ni Pinay tennis star Alex Ayala ang bagong career high ranking patapos ang sunod-sunod na solidong kampanya sa WTA Tour. Ang pag-angat ni Ayala ay bunsod ng kanyang consistent performance sa mga nakaraang torneo kung saan ipinakita niya ang maturity sa mga dikit na laban na kakayahang tumugon sa pressure upang makakuha ng mahalagang ranking points. Sa kabila ng mas mabigat na kompetisyon sa women's professional circuit, patuloy niyang ipinapakita ang improvement sa kanyang all-around game, wala naman sa agresibong baseline play hanggang sa mas maayos na shot selection at composure sa crucial points. Sa kanyang panibagong ranking milestone, mas pinagtitibay ni Ayala ang kanyang posisyon bilang isa sa mga umuusmong na bituin sa WTA Tour at isa sa pangunahing pag-asa ng Pilipinas sa World Tennis Stage.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nagpatupad ng bagong patakaran ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences o Oscars na nagbabawal sa mga AI-generated na aktor na maging kwalipikado sa Academy Awards. Dagdag pa, kinakailangan ang mga screenplay ay isinulat ng tao at hindi ng chatbot upang maging eligible. Lumabas ang patakarang ito kasunod ng pagpapakita ng AI version ng yumaong Val Kilmer sa isang trailer kung saan ginamit ang kanyang mga lumang video upang muling malika ang kanyang imahe sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Ang akbang ay bahagi ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng artificial intelligence sa industriya ng pelikula.
2: Parang hindi na rin tama eh, ano?
3: Kaya nga, oh, kasi nasanay diba, pamarisan ito.
2: Nananahimik na rin naman kasi yung tao, bubuhayin mo pa.
3: Ayun na nga.
2: Diba? Kumbaga tapos na yung kanyang era, bakit yes. mo pa siya ibabalik? At normal naman na mahalaga yung tao. Pero not to the extent na, sige, diba may mga pelikula gagawa, okay. Tapos magbibida pa ulit yun. Diba parang teka muna.
3: Parang, alam naman natin na siguro, yun na nga, naging parte din yung tao or yung character niya ng actor or actress. doon sa isinasagawang pelikula or series. Kasi alam mo naman, maraming sequel. May mga pelikulang ginagawa ng sequel. Siguro lagyan na lang ng closure yung kanyang karakter.
2: Diba? Kagaya nung ano, yung kay Dolphy. Which is, para sa atin, okay din naman. Kasi bumuhayin yung karakter. Pero siguro hindi consistent. Diba? Hindi consistent. I mean, not all throughout the movie. Siguro may glimpse lang. Mga ganun tipo. Diba? Kunyari, papalabas lang yung kanyang part.
3: Oo, yung mga naging... mahalagang parte ng kanyang role doon sa pelikula.
2: Pero siyempre, at the end of the day, siyempre, doon pa rin tayo papunta sa siya na mayapa na.
3: Correct.
2: Diba? Parang nananahinig na.
3: Oo.
2: Yung parang, okay, sige, AI, pambihira naman talaga. Oh.
3: Kasi, kasi kung hindi ito gagawa ng regulasyon or hindi ito makontrol, nako, darating ang panahon na pati pelikula natin, gawa na ng AI, wala ng director, wala ng actress, wala ng actor.
2: Wala na.
3: Lahat na gawa na ng AI, which is very, very, very crucial.
2: Wala nang chance na makapag-artista pa ako. Nakapihira naman. Nakapihira. Wala nang chance sa matanggap pa kaming dalawa ni partner Randy Kilo sa Viva Max. Pambihira naman.
3: Ay, pwede kayo doon.
2: May pangarap pa po kami maging leading man ng mga Viva Max artists.
3: Oo. O kasi, oo nga, marami ano, di ba, nag-ano nga sila, nagka-casting. Mga ganun ba? Baka diba? Naman, oo. Yung nga, ito, yung nauna dito, yung music industry.
2: Yan!
3: Oo, di ba? So, napansin ng ilang mga, you know, yung mga labels, mga record labels, na parang, teka lang, yung mga sinasubmit, parang hindi na gawa ng tao ito, ha? Parang, too good to... alam mo ba ang sabi nila sa AI? It's too good to be true.
2: Totoo yun. Parang sobrang perfect.
3: Sobrang perfect. Parang sobrang ganda. Flawless.
2: Sobrang wala nang bahidungis. Parang, basta sobra-sobra. Kaya sobra-sobra yung paggamit eh. Kasi sobra-sobrang ganda. Pero alam mo yun, nasa sasantabi ang talento ng isang tunay na tao.
3: Correct.
2: Walang pinag-iba yan. Walang pinag-iba yan sa mga, tawag dito, sa mga planta, sa mga pabrika. Diba? Na dati robot ang mga dati ang nagre-repack ng mga produkto o naggumagawa is tao.
3: Correct.
2: So ibig sabihin, that means job, may livelihood yung tao, may trabaho. Pero nang dadatingan yung mga makina, may makina na po ang tumatrabaho.
3: Correct.
2: Oo.
3: So nawalan ng trabaho.
2: Correct.
3: Nako.
2: Ay, ngayon, diba, yung mga artistang gaya namin, mawawalan din.
3: Ay, ito lang sana pagdating naman sa... Yung AI naman kasi, malaking tulong, yes, malaking tulong naman yung AI. Kasi nga, tawag nga dyan, artificial intelligence.
2: Mm.
3: So, meaning, may mga bagay na tayo bilang tao, dahil nga dalawa lang yung kamay natin, syempre may mga bagay tayong sana pwede natin gawin. Kaya ito, we're taking advantage of the technology.
2: Naku po, pero hindi naman siguro sobra.
3: Ngayon, ang nangyayari ngayon, ayan na lahat na apektado.
2: Kaya nga eh.
3: Tumataas na nga ulit yung presyo ng gasolina, mawawalan pa tayo ng trabaho dahil sa AI.
2: Naku po.
3: Ano na lang ipagbabayad natin?
2: Ano na lang? Ay, magtanim na lang tayo, bumalik na lang tayo sa basic. Tanim, ani, kain. Tanim, ani, kain. Di ba ganoon naman ang unang panahon?
3: Ay nako, yung mga panahon na yun, napresko pa yung hangin. Wala pa yung mga, yung mga air pollution. And speaking of, maganda tong ginagawa, ha?
2: Sabi ni Papa Ru, ang Viva Max daw ba talaga? Hindi ba kahanay kanina Albert Martinez at Lloyd Sammartino? Gusto mo yung Lloyd Sammartino?
3: Iso
2: natin.
3: Yun eh.
2: Wala
3: pwede
2: na.
3: Naman daw, Papa Ru. Pwede naman daw.
2: Pwede,
3: Baka naman meron kang makausap from...
2: Pwede naman. Same pa rin ang ng papel ni na Albert Martinez, Lloyd Sammartino.
3: Ay, yung mga...
2: Pero...
3: Ang role kasi nila, yung parang mga...
2: mga
3: sugar daddy, mga ganun. Yung mga hot sugar daddy.
2: Yan, Diba? Pero sa Viva Max pa rin gagawa ng pelikula.
3: Abay, tignan natin, Papa Ru.
2: Tignan natin, ha? Kaya yung mga manager ng Viva Max dyan,
3: nananawagan ba tayo?
2: Sina Boss Vic Del Rosario, ha? Nandito-dito lang kami ni partner Randy Kilos.
3: Ha? One text, one call away. Abangan ninyo very soon, mga sila.
2: Ay, nako, itong AI na to. Grabe na itong issue na to, ha? Abay, sana na may hindi masayang po ang mga talento ng mga tao.
3: Correct.
2: At syempre pa yung mga, di ba, kakayahan ng mga tunay na tao. Abay, sana yung wag may pag, may isang santabi.
3: Actually, inaano na to ng Oscars na sana nanawagan sila sa, you know, the iba, the local ng local movie producers.
2: Correct.
3: Ng iba't ibang bansa na sana pamarisan itong paggawa ng regulasyon na ganito.
2: Yeah.
3: Sana ano nito na Pilipinas kasi malapit na yung MMFF.
2: No,
3: actually, lumalabas na yung mga entries.
2: Nako.
3: Oh, yun nga sabi mo yung Home Along the Riles.
2: Oo, oh, kasi alam ko, AI, oh. Gagamit sila ng AI. But anyway, oh. Sige, tingnan natin ang outcome pero sana naman lagi natin ipaalala sa ating mga sarili. Kung mapupunta man tayo sa mundo ng paggamit ng AI, huwag nating abusuhin. Huwag nating palitan ang talento ng tunay na tao. Mas importante pa rin at iba pa rin yung taong tunay ang kausap mo.
3: Yo,
2: mas may emosyon siya.
3: Correct.
2: Siya. Sige, maraming salamat sa iyong AI. Sa iyong AI. Sa iyong chika sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Heart FM. Showbiz Balita.
2: Alas 7:47 na nagmamadaling kumbaga. Narito na ang mga sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Nasaligyan natin si HBG Joseph. Not AI ito, ha? HBG Joseph, Waikurat Ranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
5: Good morning, Mar at Nel. Kanina, galing po akong Ipunan. Nakadaan po ko ng bulwa. Maluwag pa naman ang bulwa, both sides. Kauswagan highway. Stopan ko lang po yung masasakyan, lalo na yung pagdating sa mga traffic signs. Marcos Bridge, maluwag pa naman hanggang nakarating ako ng San Recto, Lapasan, maluwag hanggang nakarating ako ng Pugman. Nakabalik ako, papunta po ng Kusa, stopan ko lang po yung masasakyan, lalo na po dyan sa banda po ng papunta po ng Coastal Road at papunta po ng Jarbura Extension, maluwag pa naman hanggang nakarating ako dito sa banda po ng Lapasan. Stopan ko lang po yung mga sakyan natin sa ngayon, Mar at Canel.
2: Alright, sige, may pasahero ka siguro ngayon, no?
5: May pasahero, si Ma. Papunta po kami dito sa may school, dito sa may USTP.
2: Mm-hmm. Alright, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ng ating pasaherong si Ma'am. Ayan, maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
5: Ayan ang litre sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasaga Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
0: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.
2: Para sa ating ngayon, 49 minutes na makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes. Asinko, pompiang na pompiang pala tayo ngayon. Pompiang, ibig sabihin, parehas na parehas. 5-5. May 5, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, trade deficit na Pilipinas lumaki o lumobo sa $4.5 billion noong Marso.
3: Ridon, kwenasyon ang listahan ng umano'y umatras sa impeachment kay VP Sara.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Pilipinas at Singapore nagkasundo sa carbon credit deal.
3: At headlines sa ating balitang lokal, ordinansa kontra Panini Garillo, pinag-iigpit ng health committee.
2: Sa balitang lokal pa rin, mga driver hinihiling mas mabilis na pagproseso ng ayuda.
3: At service contracting program ipinatutupad na sa CDO ayon sa LTFRB 10.
2: Sa balitang lokal pa rin, HBI sa Taguloan arestado, 380,000 pesos na shabu na samsam.
3: Headlines sa ating balita, bukid noon, murang bigas ipinagbibili sa Libona, 2,500 sacks. Target may pamahagi.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, suspect sa pagpatay sa 15 taong gulang sa Valencia, muling dinagip.
3: Mga PNP personnel naman sa Bukidnon, pinarangalan sa flag raising ceremony.
2: Sa atin naman balitang Mindanao, presyo ng bigas sa Davao del Norte, ikinababahala dahil sa patuloy na pagtaas.
3: Headlines sa ating balitang international, Trump ang naharap sa deadline sa digmaan laban sa Iran.
2: Sa iba yung dagat pa rin, pagsasara ng Spirit Airlines, nagdulot sa pagka-stranded ng pasahero sa US.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Iyala umangat sa number 42 sa WTA ranking.
2: Sa ating namang showbiz balita, AI-generated actors hindi napapayagang makasali. sa Oscar.
0: Heart FM Balita.
2: Aras natin yung 10 na minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling kumbaga. Akala ko dun sa showbiz headline, AI-generated actors. And hindi na papayagang sumali ni Oscar.
3: Sino si Oscar?
2: Si Oscar.
3: Oscar?
2: Si Oscar, yung nakatayong ano, silver.
3: Ito din ha, baka ito nakakatakot, hindi lang pelikula, baka nga sa pag-newscast.
2: Oh.
3: Nako, diba?
2: AI na rin, diba?
3: AI na ang magbabalita.
2: Diba? Oh.
3: Ay, good morning na lang tayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ayan, sa through online, ito ang ating mga sweethearts from Candiaville, Kanituan. Si Ma'am Jean Garcia Candia, maraming salamat sa inyong pakikinig, watching and listening from Candiaville.
2: Ayun!
3: Thank you.
2: Joanne Renara, magandang umaga, shout out, watching from Z7 Bulwa, and to my dear hobby, HBG Joseph Y. Curat in action.
3: Aba. Gusto ko yun. Oliver, Sir Oliver DePalco, magandang umaga. Thank you, thank you.
2: Ronski, Sinaon, Bacana, magandang umaga. Watching from Upper Carmen Zone 10, Purok sa Isabana Street, Cagayan de Oro City. Good morning.
3: Mayang buntag kay Ma'am Neneng Co. Cover. Yan, from Kitautau, Bukidnon.
2: Good morning. Evren Uwayan, good morning. Yan, mga taga City Homes Opol, Miss Orr, good morning.
3: Good morning din kay Ma'am Annabelle Cabuyaon Tabanao at sa mga madlang, gusto ko yung madlang people. Laban lang tayo sa buhay. Marami pong salamat. Thank you.
2: Si Isabel Pelinio Encensio, morning. Sweetie George and Jason, shout out mga taga Bulwa. Listening sa news update. Salamat. God bless to your station. Ba't yun?
3: Christopher Padel na Pangka, magandang umaga. Thank you.
2: Magandang umaga, Garis Family, Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning!
3: Si Ate Karen, na-miss ko to. Nasa Clarinto ngayon. Ayan. Oo, musta na kayo? Miss you na. Watching always ng balita nyo. Bisag ito ako sa Clarin. Miss sa Miss Occidental. Shout out sa kanyang anak na si Lovely Rusa Torres Nilo. Sa kanyang hon na si Mel Pinks na nandyan sa Motorshop Carmen. Miss you na mo. Miss you na po. Ayan, ang ping daw kayo always.
2: Ang kapin ng ilong ko. May namamatay na AI. Ah. Glenn.
3: May ganun ba yun?
2: Charles, magandang umaga. Amy Balumadres, magandang umaga rin. Mga taga ano ito, kamamanan, maraming tiway po.
3: Ayan, at si Amir Miles, magandang umaga ha. Mami Roxanne Macha, shout out to Amy Balumadres, Nympha Joanne, Kling Kling, Olandres.
2: Kling
3: magandang umaga, thank you po.
2: Si Beth, magandang umaga, Beth. At saka ang kanyang, tawag dito, ang kanyang masarap na
3: Mango float.
2: Yan, magandang morning sa inyo. Uy, speaking, ang Lucentes family at ang kanilang masarap na carbonara, ha? Magandang umaga.
3: Nakikinig sila. Magandang umaga, Ate Melanie.
2: Si Melanie, yung.
3: Maraming salamat, Ate Melanie.
2: Tsaka sa kanyang guwapong mister, ha?
3: Oo.
2: Yan, lagi nakikinig yan.
3: Magandang umaga, Mami Marilyn. Ayan, watching live dyan sa Zone 2, si Carmen. Love you, thank you.
2: Magandang umaga, mga taga-Kauswaga naman, watching, listening here. Yeah, maraming salamat si Roxanne ito, thank you.
3: Sir Nicolas, magandang umaga, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: Mga taga-Zone 5 Bonbon, si Maricor Modesto, good morning!
3: Ay, eto, isang malaking ano, good morning sa iyo, June Rose.
2: Good looking!
3: Yun, totoo yan. JL Flower Shop, magandang umaga, thank you.
2: June Rose! Parang tunog ano Cookie Monster. Parang gising Cookie Monster bigla. Shoutout mga classmates daw ni Mami Marilyn Gonzalez sa mga mistisa din na classmates kagaya niya. Nida Esparcia. Kita mo, mga pangalan pa lang, mistisahin na. Evangeline Ginabe, Bridge Cobero, Corazon Eliorin, at Elena at si Luz Igar. Magandang umaga, beautiful ladies.
3: Good morning. Gemma Palakat, pupus naman. Magandang umaga sa lahat ng mga sweethearts natin sa ZOA. Prog 4, Zone 10, Upper Carmen. Ayan, si Navina Maglungsod, Karen Daanoy, Erlinita Dalos, Glinda Abrea, Dadang Verano, Nila Zamora, Lorena Soto, Claudia Macabale, Lina Pagusara.
2: Good morning!
3: Good morning, Quiri Dalos, Rosita Sandigan. Ayan. Thank you, Mama Mi.
2: Hoy, nangikinig sa atin, mga taga-Promise Land, oh, makasandig ito.
3: Yeah, magandang umaga.
2: Hala, si Ophelia Restor, magandang umaga, oh. Ganun din si Nessel Ramil, Bernie Quintong, John Kit. Yan, mga taga-Promise Land dyan. Good morning.
3: Good morning, Papa Roo.
2: Magandang umaga. Yan, yeah, no? Good morning,
3: Papa Roo. Japeta yata naman, watching from Cardmaster.
2: Hoy!
3: Heat Press Department. Ayan, kaway-kaway kayo. Magandang umaga. Thank you sa inyo lagi pakikinig.
2: Oh, si Japet yan. Japet, good morning. Si Sir Ron Ron, apable.
3: Si Ron Ron, tsaka si Ma'am Ann.
2: Oh, si Ma'am Ann, magandang umaga po sa inyo. Hoy, nandiyan yan sa may Crucial Corner, Capistrano. Tapos, Pagpunta ka ng Cebu, may branch doon.
3: Yes.
2: Punta ka naman ng Maynila, nasa?
3: Makati naman Makati. Yun. No? Takbuhan nyo na yan.
2: Huwag yung takbuhan, bayaran nyo.
3: Tumakbo kayo mabuda doon. Pumunta na kayo doon. Ayan. Yon, si Mamarika. Modesto. Ayan, papil ko. Ah, si Ma'am Jeneline Flores.

0: nakataga Faiso Trinitas Bugo. Si Lalin Huiso. Masarap na yung barbecue dyan.
1: Oo nga eh, hindi pa ako nakatikin.
0: Oh, to taste is to believe lang talaga yung moto ko sa buhay talaga.
1: Dudes Desera, watching from Balubal KS POA. Salamat. Ayan, marami pong salamat. Thank you.
0: Si Amy Akain, magandang umaga. Mga taga Purok Uno, Kitaw-Taw, Bugidnon.
1: Ayan, Mami Evangeline Ibanez Natividad. Shout out sa Ibanez family and Natividad family from Zayas Carmen.
0: Sige, sino pa?
1: Ito si Sir Rexal. Sa'yo nakikinig Sir Rexal Salcedo.
0: Isa ba to? Good looking!
1: Oh, magandang umaga po sa kanyang family. Thank you sa
0: inyong
1: pakikinig.
0: Sige. Yung iba, mamaya naman natin babasahin yung mga pa-shoutout ninyo. Ang dami-dami nag-text, ang dami-dami nag-message sa aming Facebook page. Padayon lang, ha? Padayon lang kasi magdodraw tayo mamaya ulit. Nako po! Yung mga winners natin ng bugas, ng groceries, at spaghetti.
1: Ayun. Speaking of pamimigay, ito, meron tayong Mother's Day. O, di ba? Season 2 na ng ating... My Mama with a Big Heart.
0: Ayan o, ito siyempre.
1: Mother's Day treat for our special moms.
0: Alright, so paano ba makasali dyan? Gagawin nyo lamang. Meron po kami promo post, ha? Mother's Day promo post. Nandun po sa aming page. Puntaan nyo lamang yan. Nakapin post yan.
1: Nakapin post.
0: Alright, pumunta kayo doon. Tapos i-message nyo lamang kung bakit nga ba ang inyong nanay. Masasabi nyo siya talaga yung pinakamatinding nanay sa mundo.
1: Diba? Well, your mom... has a big heart.
0: Bakit nga ba mapagmahal ang inyong nanay?
1: Yes. Yan na.
0: Tapos, hindi ba tatapos yun doon? Invite your friends. Ayan, na magpa-heart reaction po kayo sa inyong comment.
1: Correct.
0: Hindi porket nakapag-comment na kayo, doon na po, okay na po yun. Hindi po, invite your friends. Yung may pinakamaraming heart reaction, yan po ang mananalo. Dalawa yan.
1: And we will be announcing it at the end of the week.
0: Yeah.
1: So, abangan yung announcement natin.
0: Ang dami na. Nakaka-overwhelm. Ang dami na nga naglagay ng mga comments doon.
1: Yung pag-post pa lang natin kahapon, talagang overwhelming. Kaya keep it coming. At huwag nyo kalilimutan na ipashare din ang post.
0: Correct.
1: At i-follow, like, and share ang ating Facebook page.
0: Iyon na.
1: Yan ang ating Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
0: Sana sa Father's Day may ganyan din.
1: Oo.
0: No?
1: Magkakaroon tayo.
0: Para kasi napaka-elegante pa-premium.
1: At saka isingit ko lang din. Kasi magkakaroon ng concert, yung Music Travel Love.
0: Oy!
1: Very, very soon na yan, mga sweethearts. Abangan po ang post natin sa ating Facebook page. You can use the QR code ng inyong Heart FM para maka-avail ng tickets with 10% discount.
0: Aba.
1: Abangan yan, ha?
0: Abangan natin.
1: Malapit na yan.
0: Yung classmate ko, si Rocco Rase, nanonood sa atin.
1: Magandang umaga.
0: Alright, maraming salamat po. Salamat po ng mga tumutok sa atin, ha? Oras sa atin yun, eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Psst! Break time na ba yan? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment.